0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprukiri tirikuti komuli mangwanani, mangwanani, mangwanani, mangwanani. Tavia mumangwanani ozuolonga maserino. Shirongo muna choviki njiko gumina sere jomweju wa Nyahonga, morino goli makumaviri, makumaviri no matandatu. Komupa mabasa oyino nyumba mhepu ndiyo Radio Msambiki ya misori provinciali Sofala. Pomonya masi mabasa tirikafu nungura ngondimi uchindao. Tinozenda dakara dozi no panguwa gumi. Mukati mangwanani anu, tuchiti. Samsambi nguva chikazo itepo shanu ta kuvia no masoko okuvira maputu ngondimi chiputukesi. Sule kwazo, tinazovia no omprovinsi ya Jo Sofala shikamono nyambani ngondimi iyo chindao. Tikapera kazo wa masoko omprovinsi ya Jo Sofala shikamono nyambani ngondimi iyo chindao. Tinazovia no mombo jo kuchunga mejana nemwi no zimweni zotinazo kuitira kuti panguva chikazo itepo ndantatu tizovie no masoko makuru o mangwanani o zova la nyamaserino Journal da Manhã. Masoko anazovira maputu ngondimi chiputukesi. Tinozenda nao masoko dakara panguva pindirijiri padoko pasere kana sere no mseso msere. Panguva ya tinozovia no guliro lo masoko provincia iyo Sofala ngondimi jo chiputukesi chindao pomwe no chisena. Tikapera nchakadi kazo masoko opanguveyo. Takushita zoira mukati mo mumbo. Edu mazwi. No shumwe ni rotinashu. Kuitira kutipanguwa mfumbamwe. Tizovie no masoko kuvira maputu ngandimishputu. Kesipira poto zoira mutara kugumisira. Oyedu ino ndima. Tichizenda dakara patina sufungisira. Yedu ino ndima. Yotiri kufunungurari panguwa ino. Alipande kwe mazwi. Mumango na niano. Dijon Sacramento. Mashini chambepu jina. Dimingu andisene tirikuti komuli gumanyo shakanaka kundima yedu ino.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama na nkuku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbianji bida chitika na mwendo nkuku?
1: Ilipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pai?
0: Impulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndibasaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenemu tai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: Bye.

0: E fica on com a rede número 1.
1: Mprukiri kuno nguva, jirikita ishano makumabiri nomsesu wa mutatu. Zinoti, 5:23. Tirikuti kumuli mangwanani. Tiri mangwanani oshirongo buna chovik. Tinanga kali kuti inchi kugumina sere jomwe jonya honga mwalino gole makumabiri no matantatu. Zakanaka, waro, takuti titongwa mbita chunga mijana nomumbo, chidanija Antonio Mahantu, alikuza nomumbo wakuti ndosekwa.

0: Ichi, bacalhau?
1: Luísa, não sei se você está
0: Yavo, ile ndapangwa kuti mbutuna pikira yavo. Ndituera kuti pangisa chita mapikiro matwa ndili kakamwe. Wandu mbapasa ungumi kuna ubali watu. Mbwenye yavo, na chilemezo chonsene, mudo sapika tani baka yao mpaka kuma. Ine nkabi dziwa na chintu chene.
1: Maria, bweresa mpunganga kupikwa. Na baka yao wanga upikuru pikuru. Changaza, ndakuta Maria. Luisa, lawira pangunu wanga kufunika. Unapindipinda ngutwera longa Luisa.
0: Yavu. Komadi.
1: Nyame saumisho pa kumala mezo. Twera kukoma konseni kuzirana. Tingaika mazi, tinabulusa munyu. Kwanu nyama inakaponu mwadidi. Isakala ninga nyama iri kunumpa mazi. Mbiendera tukombutu anga kupikira.
0: Mbwenye yavu. Nyama ishi kukoma mwakusiana. Mwaipika tani?
1: Ini pano ndaika chizindikiri cha didi. Vesera mwadidi. Pakutoma samba manja. Wandu mbusuka pia kuja na mazi ya kuchena. Buluka pepo. Ika nyama mazi. Tuera kukoma konseni kuzirani. Leka duwala kudumira. Tuera chalia pamo na njenje na nyamvu. Nyama inga teta. Burusa mazi. Banda gwana. Ika grego. Ungamala siya paku. Nchikalangu chibozi. Unaika mafuta pangonu. Sabola. Matimati na ajo kubandwa gwana. Chachati sampaka mapindi mashano, ungamala ika mpunga wakusukwa. Vundula mwadidi, ungamala ika mazi.
0: Ah, mpapu yafu, musa pika mpunga na sozi?
1: Ande, sabola, yaju na matimati, asabweresa kukwadila kukulu kakamu pa majiru. Kwa kupitiriza, funga chikalamu. Sia pa moto mpaka mapindi kumi na mashano. Mpunga ngakaraduzi na kutokota, ika nyame kubandwa pindi pindi. Mbusia pitokote mpaka piringana mapindi mashano. Leka siya mazonseni mbamala. Mapikira sakala mwadidi, mpungo ngakala na nsuzi pangono. Nyama, isakoma kakamu.
0: Papionseni pinafuna ini longa ndi... Wera niko pa mapikiro yavu. Panafunzia vijita mapikiro adidi na mazai, mapindi ankuku, nyama za mazi na baka yao.
2: Ya bakayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Jojo!
1: Vasima murukoshi izvezvo.
2: Chakadi tazomburukiri kuimbaka njiwa neji mambo jibon. Vaza nomombo wokuti yaya Cecilia.
3: Sanyika tu yara tende.
4: Alima, ndili duzi na kumala. Basine ndi kusaka kwa wanga.
3: Ana, tangwanchi yora nalikulira tinepa.
4: Alima, panansiku inalirema ningi.
3: Kodi ndi tangwe iya na njala?
4: Nkabe, ayama mwadidi.
3: Ana, iye lira tinepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi endi mpate.
4: Ushu.
3: Basi, basi, kumbani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
4: Hii, amatama lira?
3: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ena asafuna kumpangisa chifunanu.
4: Alima, inepano hapi nzizi na pepio.
3: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
4: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
3: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
4: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
3: Apo, kwata kumbani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
4: Ndapifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
3: Waona kupata kwa pepio basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi oseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiro.
4: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
5: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
2: Shakanaka mpurukiri samsambi nguva ntantatu jino kwana nguva yokuti tinazovia no masoko makuru omangwanani ozuola nye maserino Journal da Manhã masoko anazovira maputu kwa ndime shpotukiasi. Shakanaka nguva yota kuzo kimpa kanjiwa neji madala bachiti tamuka kare shaka mazano kudokuponesa muzi.

0: Gente, bacalhau?
1: Luísa, não sei se você está
0: Yavo, ine ndapangwa kuti mbuti napikira yavo. Nditwera kuti pangisa chita mapikiro matswa didi kakamwe. Wanhu mbapasa ungumi kuna ubali watu. Mbwenye yavo, na chilemedzo chonsene. Mundo sapika tani baka yao mpaka kuma. Ine nkabi dziwa na chintu chene.
1: Maria, bweresa mpunganga kupikwa. Na baka yao wanga upikulu pikulu. Changaza, ndakuta Maria. Luisa, lawira pangonu wanga kufunika. Unapindipinda ngutwera longa Luisa.
0: Yavu. Komadi.
1: Nyame saumiswa pakumala mezwa. Twera kukoma konseni kuzirana. Tingaika mazi, tinabulusa munyu. Wanhu nyama inakhala pontho mwadidi. Isakhala ninga nyama iri kunumpha mazi. Mbiendera tukombuti wanga kupikira.
0: Mbwenye yavu. Nyama ishi kukoma mwakusiyana. Mwaipika tani?
1: Ili pano ndaika chizindikiri cha didi. Vesera mwadidi. Pakutoa masamba manja. Wanhu mbusuka pia kuja na mazi ya kuchena. Buluka pepo. Ika nyama mazi. Twera kukoma konseni kuzirani. Leka duwala kudumira. Twera chalia pamwa na njenje na nyamvu. Nyama ingateta. Burusa mazi. Gwanda gwanda. Ika grego. Ungamala siya paku. Nchikalangu chibozi. Unaika mafuta pangonu. Sabola. Matimati na ajo kugwandwa gwandwa. Chachati sampaka mapindi mashano, ungamala ika mpunga wakusukwa. Vundula mwadidi, ungamala ika mazi.
0: Ah, mbapu yavu, musa pika mpunga na nsozi?
1: Ande, sabola, yaju na matimati, asabweresa kukwadila kukuru kakamu pa majiru. Pa kupitiriza, funga chikalangu. Sia pa moto mpaka mapindi kumi na mashano. Mpunga ngakaraduzi na kutokota, ika nyama kugwandwa pindi pindi. Mbusia pitokote mpaka piringana mapindi mashano. Leka siya mazonseni mbamala. Mapikiro sakala mwadidi, mpungo ngakala na nsuzi pangono. Nyama, isakoma kakamu.
0: Papionseni pinafuna ini longa ndi... Wera niko pa mapikiro yavu. Panafunze vijita mapikiro wa didi na mazai, mapindi ankuku, nyama za mazi na baka yao.
2: Ya bakayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusazaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Maybe engine. See any macria do yayo. See any macria do yayo. See any macria do yayo. Kumisha komunendaru yayo. Kumisha komunendaru yayo. See any macria do yayo. See any macria do yayo. Mavi yangeni. Tezvara vano tu mauzo ndiani. Tezvara vano mbe mabunja ndiani. Vatezvara vano tok mauzo ndiani. Mwaramu vano tu mauzo ndiani. Mavi yangeni. Mavi yangeni.

0: lanche. Baka yao.
1: Luisa, nseru na iwe ndupi?
0: Yavo, ine ndapangwa kuti mbuti na pikira yavo. Ndituera kutipangisa chita mapikiru matu hadidi kakamwe. Wandu mbapasa ungumi kuna ubali watu. Mbwenye yavo, na chile mezo chonsene. Mundo sapikatani baka yao mpaka kuma. Ine nkabi dziwa na chintu cheni.
1: Maria, bweresa mpunganga kupikwa. Na baka yao wanga upikuru pikuru. Changaza, ndakuta Maria. Luisa, lawira pangonu wanga kufunika. Unapindipinda ngutuera longa Luisa.
0: Yavu, komadi.
1: Nyame saumisho pa kumala mezo. Tuera kuko makonseni kuzirani. Tinga ikamazi, tinabulusa munyi. Wanu nyama, inakalapondu mwadidi. Isakala ninga nyama ilikunumpa mazi. Mbiendera tukumbutu wanga kupikira.
0: Mbwenge yavu, nyama ishi kukoma mwakusiana, mwipika tani?
1: Ini pano ndaeka chizindikiwi cha didi. Vesera mwadidi, pakuto masamba manja, wanu mbusuka pia kuja na mazi ya kuchena. Buluka pepo, ika nyama mazi. Tuela kukoma konseni kuzirani. Leka duwala kudumira. Tuela chalia pamo na njenje na nyamvu. Nyama inga teta. Burusa mazi, banda gwana, ika grego, ungamala siya paku, nchikalangu chibozi, unaika mafuta pangonu, sabola, matimati na ajo kubandwa gwana. Chachati sampaka mapindi mashano, ungamala ika mpunga wakusuko, vundula mwadidi, ungamala ika mazi.
0: Ah, mpapu yafu, musa pika mpunga na nsozi?
1: Andi, sabola, yaju na matimati, asabweresa kukwadila kukuru kakamu pa majiru. Kwa kupitiriza, funga chikalangu. Sia pa moto mpaka mapindi kumi na mashanga. Mpunga ngakaraduzi na kutokota, ika nyame kubandwa pindi pindi. Mbusia pitokote mpaka piringana mapindi mashanga. Leka sia mazonseni mbamala, mapikira sakala mwadidi, mpunga ngakaranansuzi pa ngono. Nyama, isakoma kakamu.
0: Papenzeni pinafuna ini longa ndi... Bwera niko pa mapikirwa yavu. Panafunze vijita mapikirwa didi na mazai, mapindi ya nkuku, nyama za mazi na baka yao.
2: Ya baka yao, nyama ya mazi, nkuku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliri mazinji na chifunano chikuu.
3: My supper, my vida.
4: E tanto amor.
3: My vida, my supper, my vida.
5: Shakada kampurukiri panguwa ino takuvia no koimba ka dunas achete na violencia ngatira mbili kune sana.

0: Ana, tanguanchi yola nalikulira tenepa?
1: Ah, Lima, pano ntsiku inalire maningi.
0: Kodi ndi thangwe iye ana njala?
1: Nkhabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa midzidzi yonsene si mwadidi tayi. Ndisiye ndimphate.
1: Ush,
0: basi basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitomtonu, penu kumkumbatira. Kontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunano pangono.
2: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi ya useni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiro.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Jirikuita kuna mpukiri mvumbamwe makuma viri no museso msere, 9:28, Radio Msambiki emisor provincial Yosufala. Irikuenda nao mabasa mwakati mundima ini kutunga mira. Mbwaro pangula inu takuvia no kuimba ka Vasco Prudencio, achiti lira mbewa.

0: amazi kutarazari anthu ali mali ali mali
1: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
0: mwadidi mwadidi chi mnanemwe chisa chino azinja momule mwafika nsuwa momule mnanyezakati chako mkeisu anthu anzenda kulimbana na mabandi momule mabandi mitete kati pimene chutwire mbomule muntota muli tukasika masamba mona anu pyamanga tukika kupulanta limbo kati panango kufuna kwa iye mwendi panango pina tipedzambo everdade
1: tepa uno ndinthanda ino ndinthanda yakhoni basa inachitwa dzidzino ntsuwa muli njanji
0: dzidzino akhoni anthu akulima kadza mabande padzama pyamanga anango akudzala fijao nyemba unyomo nyomo ne matanga keke ndi pinachitefu muli na dzidzino wakhonuno
1: mkonga kuti ntota ulimo pang'ono
0: ntota magowa mule kati nduli mukhajwa chinthu momuli tayi nakuma kwa uyu muli anthu akutera muli muntota muntota muntota
1: apo kuno kuna pinalimwa kuno murasa mpyanje nanji
0: mapyamanga mashweri mpunga na unyomunyomo wa muliwo uyu nyemba za murasa zisalimba muno zisalimwa kuno mbweti fijao maonano
1: apo kulima kuna chitemwe musapedzekanape kuenda kapedzengeza kuti mukhale mbona chopwa mborosa panango mpisamalirambo mchikalango basi
0: sapedzekanapyo pedzekanapyo ndipo yang'anani madzi mbatiweza mwadidi tisadzala zhirizhili madzi mbatiweza mwadidi tingadzala unyomunyomo wathu monga mapemanga tingaphatamba kwantidati sakwanisa gulisa tingagulisa mtsare shtari gulisa mtere shtari kumida kwanza kudya fani ngati tondi pontho mphambi nangu tiphati pinango tisagulisa pheza mbwana mmaxikola matrikula uniforme maonani pisatiphedza pepire anga chaka chino kodi pyanesa example mwana ngati akufunza desma example nona uniforme nona alizanga pasapra desma kusiwa nole tenga uzariwu ngwa desma desma primera maonano agora tukupena ngati pepiri mikanzinere chaka chini padidulimesa maningi itipusa anthu adzabuka kalongana diretor kati muli pasembu tempo pang'ono panango nyomonyomo nachitefu tinadzapiona panango pidinyero pang'ono tikwanzipagira mpangale mbo mauniforme awa pulikinthaziri madiretor akhari yaiciri kulongati wana uniforme muli ufungula xikola safunika diretamente kati muntu akhali nanji na uniforme
1: anyakuswa uniforme akathamangiswa
0: thamangiswa nkhabe soki iwo adathamangisa tayi soki ayi planifikari unere kalongati chi chaka nchaseke fituli kunodi tisapasa sadharaula ndife akuwa tingathamangisa ifi tikuona takhineni temperatura athu imene yakhalira tiapaseni chance panango nyomonyomo nachita pai wawo na mai wawo unapheza kuakulia uniforme athamazithamangisa munthu nati everdade
1: apo ndiye tani kuno mabasa kulima mwati pasaoneka madodo madzi angadibuka na kuvumba ndiye tani pifuyo kuno musakwanisa kufuya twerapedzera ulimi nachitemwe
0: tisafuya tisafuya tisafuya mbuzi safuya ng'ombe nkhumba nkhuku mabata maonano example dzidzuno nakuchitchira kwaifu kwa soa kumida unango ana mbuzi ache asagulisa mukona mbendambo kulembo kati adaprofita limbo example pana mazona na ng'ombo aprofita limbo pang'ono mtakagula panango guloni ndiposa kudya kati tikhalili panango mulungu anatipasa tani madzi anabwera tani napita chitefe ndanthakhoni
1: apo kufuya kuna chitemwe muna anthu anyakuphata mabasa mabasa a agrikultura matekinikukutana kuphedzani
0: alipo
1: asabwera kuzakaufunzisani
0: asabodza tifunzisa ngati mungona chifuwi chiri tepa tepa imwe tenge muthamanga bubuli kuna ife ife tidza chitenji tratamento example kuna nthenda nangu nachemera chitukwa kadi nchizungu chitukwa nditani
1: Newcastle
0: Newcastle exactamente asabwesa njisao zao asalasa zinkhuku zili ngati animali bila ngombo example mbuzi nkhumba asatipedza iwa ma technical agricultura so kindi matindire mbangabwera akhala ngati munthu angaenda ku hospitali kwekulusa lasha ndilisawo panango sapaswa nthenda na vive komplimidu zacho keke masi sempre ngati wa dictionary kati ukhaluirai usadzaenda mene mukati wa tisiya everdad
1: apo pa mabasa ulimi musagawizwa mbeu panango musawanzira mweka musapambula mweka pakusinanga pakukotola kuti ish mbatije kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeu panango musatambiriswa mbeu na utonki ndietani
0: exactamente tingakolola tisakoya mbeu mbeu ya kukoya ife makampuneji panaikefi pale isakumpiriri maningi tai pasabara mabishu nangu anjemela pinzo vili vili kumuluka mbuluka vili agora utongi governo asadachite that angona kati tempu ya fika kati antu haliduzu funatantu funadala asabwele sa unyomunyomu ambeo mapemanga nyemba batipasa kati tipidzele mbe watu kakoyefio
1: Apo mbewe ne inagwe wizemu inapaswe muna utongi. Sakambo mbeu ya didi. Panango munga jwala nkabi mera pia masu. Nkabi pukira pia masu. Ndieta.
0: Nja didi. Kuna mapemanga songa kati tumanzi. Izembe pa tumanzi pale. Songa kati ndi pia mangambi. Buzi mwe kati unga jwala. Durante dos mezi. Alguj dias.
1: Unaiganikira.
0: Unaiganikira kati wandi. Natafuna. Kuna mbeo inango majia guverno vita ya tu makolo, na chimila kati ya makolo. Natukuna panangu na 3 mezi, akura tukuna kati natipase uboma, ya isadipeza. Imbona kati tisaika ya tuli ya makolo, inere mtisaikambo, maparasela nango, tisakangazambo kujambo na mbeo inede atipase usawakata, ni mbeo kati isadipeza mwachangu. Mwa rapidu.
1: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji penafunikira tuwela kuti mufumina opadu.
0: Kati mabasa ya ndisogolu kunu. Zemplo, longa piaka pendulumu guverno, aburesa matartore. Pukona anu, matartore, pakuresa pasu. Kuta akatambilisa ntonseni taema. Akilakutambilisa taema. Akandaka pasambu anu hale. Magricultura mbwa kula kulumbu katana mpatamba kwantidadi. Gwara mkala kutelambla nkanshukudu kako. Usinambo longana wanale. Katwani na gitara yanga kondi. Na mewa nge gitara uku. Peleka piu yako, pishukudu piyako pire. Meleka kukura vileri mupi. Munda mwako. Mwona.
1: Apo nkufeka kutema basana nguwa akuli mawa. Alipo mundu wanga kanadinyeru. Alipo matrakta. Anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Kwa kote kwanisa kulimisa?
0: Exatamente. Pilipodi pepi.
1: Mitombo ya kutirira na ulimi ndira?
0: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na jimila kukuvista kule. Walikiri tipu ya ntombo ya kumatribishu zile. Isa gumanika soki. Isa pemba dinyero. Isa pemba dinyero. Kada frashko. Asagulisa presuawi hili. Konsuante. Mpambu ya ntombo na mala sana kwa gula mkulu kukunja kulu vina sana gula kunja katipipira nembo nanji na wima santava omba na matayo mkunja kule chakachiri atipeza jirijili kulonga mundu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unku watu pena na doji gitari Agora, essa está balanço, cada guitarra, essa pita quantos quilos antes, da gerigeli. Agora, mas está balanço, aquele, o kenda, capacha, mulemboazina, depois, munga madrala, pinga tocota, iwa asa cobrar dinheiro zao, gati iu dinheiro duz, ngabu gatu, awen asa buera, bakugulani. Na, gatu, ai, mana fanti, benzipanganji, nyangfazanga za mangawa. Usenda kagulisira, honga gulisira kule, iwa sagbanda, konsuanti, kilu, sida kwa tewe. Andiboji, duresto mba kudivuluveri njiru zako. Mba kwa sela njiru zako, majita bela isa kalaibu zeni ya kozo ya kompra. Sukutu katu wako, kule mida kwa tenimbeu, wa anandugula barato nkabi. Ngati kilu ya shirishiri ndi 50 nivi. Nkabi ukula ngafana gula na tinta pikuwa kwa mbeu zato nkabi. Asa gula muna peresunemu kati ndi 50. Andiboji, unashita matematika. Yuu anta sati kwa tambeo tasa wapanga yatu. Kili fano ya jiri ya mnyomu na kwa temu. Nditantu shumitika ishi. agora patanto mitigaji yunga guliso na chita matematika ngati pranga kwa kusigirisa kaku ibodzi wapata pranga ma dinero yako sa chita matematika kadi pepa pa mbani kwa deveri kontanji konta kuti podo ngati ngabi dzia wewe sapanga mudzako inda kwa 2 kilo o 3 kilo agora kada kilo iwa kobrana na 50 konto mana kadra ne panga natu yo idipoja ngamapesa kende 300 agora ya anagwanda kontanji anopanga ndi 150 Yu sadzwa jadi nyerozanga sha natamira konta kuti ona
1: ndimomwene apo imu musalima na tractor panango na padza
0: tractor sidependere kuona kwa kumuntu ungaona kati ine pano makitare yanga ba ndikinene tapikwani satai kuseta kalonga na matartona na longene hawa majisa funika maningi ni verdade yako neka chita udrabao katwa mundilimire ndipo ji ninga huyu naza kubwezira ndinyeru ngwandu se kupitweza dai tisakala pia uipa mkona na gora nao ngati una dinyeru present usapreka kada gitari huyu ina preswatch un quarto na preswatch konsuanti usapreka papanga dia kati data dia shishi Preparar na prebukan time za quarta torna motuna i mesh ante kenyo mwenda te kumunda depois já ndo sari kwenda sa kushipilika ndinitu ngati munda mnapichicha mukabuse sinao muna stragarinji mapazale maona ano makushipilika ndini gede agora ungachita proposto sebu sa mapicha ukeke ndibwera tratore milima sukazo stragariki na chicha Iyo natomaya responsabilidade, porque a kubizari kali. Exatamente.
1: Muna peka pingasi mba mchita mbasa ulimi?
0: Exemplo, munga kuno. Munga kuno. Mapiaka mbizinji. So ki antu pangkondu hapa, adatawa menaka kala kumalawi. Kona anu, mongeni. Datawa nantu wanango, datawa kumalawi, datamala nkondu, datamula fumuno, butufundari pontu. Kona anu. Tema, wakati minda poti kapata, jata maladza seza anu, shimalawi. Tabule fitema tema, tani, sempre wa. Pia kape, msizi njibendi. Deja 94. Te agora.
1: Apo, nakulima kuna chitemu. Anano mwakwanisa kwa chitiranji. Kira pampamfu ya mpaza.
0: Kulima kuna chitemu. Ana aine. Jukusigiri funisa ananga. Na mwana mboza lide tukumisari kuhurinisu njina mwana angu wa sexta njina mwana angu wa desma njina mwana angu wa desma primera njina mwana angu kati amalisa jakuchita doji anu alimudzu munu tuintari dinyeru tantano mavaga wa jinchinu safundika dinyeru mwana safundika dinyeru achita amalisa desma segunda tipo tuintari repa ma formação de gente não gosta kale mas fica dinheiro se dinheiro tai lá usa zungulira mukona ano agora se fica maningi uma e governo ativirem um sistema que nem vai matrícula com aí cuyuko uma formação co matrícula se dá menino muito mal monge de vanga nini mulimi se dá bem tarde tai agora mana sacar sa pelistukari ana mwana kati wa malisa alimudzi muno mukona anu agora dinyeri sinayo ta panango ndinana mungeze mnanango ndinana anai ane usha da malisa ngwe ndanga ndapuma sidapuma seri tu kama social tani mbapi anangu awa agora pika kambo normal te bapi sati pedza e verdade
1: apo pauli me unachitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja madidi Kwa kuti mukali na ungu mewa maso, panangu musa pigulisa penseni.
0: Gulisa penseni kabe. Kabe gulisa penseni penu. Ate pana gulisefi nguchechelwa. Example, saona kwantidadi da menyeu kadano. Monano, ungona kwantidadi da menyeu ya kumida. Kati maza tipeza ambu bon, chaka nchatera ambu bon. Kusachita orosamento, kati kumideshi, parakuja, kumideshi. Pintipi, ti gulise, ti prepararisi mundatu na matrakita. Durestombu ishi, panyi babani famanga mbuzi wangu mabasa angabe. ya kunchina parangu kalambe busabao mukona anu sachita divizao bintu hibi agora nga kambia kuchepa satuweza kati konsumu zati sada limbana nanji sada kalamato sosu na pifuyo kushikola kono kufunika tepa tepa patani mkugu yo mungulisi kati mukapere kuja ni kufuna chita propa nga msatuwa kari sapagali dinyero kulisani bata ushu mukona anu
1: imwe muna minda minga siku nukumurasa
0: hii ni kumurasa kono ndina minda mitatu miwiri ya mpunga miwiri ya mapia manga disculpe miwiri ya mapia manga mkona anu ndina munda bodi soki nsekanji jizili basi
1: yonseni ilipano panango unsua
0: yonseni minde ilipano nsua napa munsua nsua nsua nsua nkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda constantemente mamule ka limansua muli rai
1: Porque segundo kachirala
0: tangona kali binenda antu nsua muli mukona anu kulima kuna kha kugonela mvu
1: pianensa
0: pianensa rai agora mukona kambu juntendero wadidi antu nsua mula sabnyeza movi rai mlima tempo wakotoka wabwelambo mudzu munombo chika salimbo mukona anu dzuya doka kugonambo mwadidi agora kuna pemu kulima kwa nsua mule kwa kumasiku antu wasagona dai tangbanji wonena zimvu mvu mna sabataja pontu anji mapia mangali agora unagona timizi kumenya lata ji timizi kuzondari munda ji nkwanyatwa soki na chirala pana nyatwa ndi pana kuja
1: apo kulima kuna chitemo minde ne mitatu musalima mweka panango maya sokupeza nimbo
0: ndina nkazi iwa anawa sadipezambo tanangu ndikona na mushkulu ndisapita mpisambo mwemo tazina ngombe ndikona kada kusukiri mukumida kwantidade kubidanga ntondo sadipeza mupi mondo ma pale zangapa songa ai ndo nembo ndi mandi tepa tepa tepa ba kanipeze matanyu mangasi ndi mana sachitef
1: apo muna mafaranje kuli anzano nyakuli manzano twero kuti phadza ikwanisa kukufumisani
0: mafalamba na poli kati fanti folk tikalinganganga na kulima pio nsina na bidzwa mbani mweni mulungu ndana na bidzwa pipi pepe na poli folk atwacha kachino wa ndashumbari sina limavi tai unajanji unajanji jangu wangatwa na limavi tai ndio ntontho akatasadza kanyanya mina minda zao baba gogo boma ngakupata pakumanga babisa ngaja boso usonga boma ya dawa inkwandwa kudawa mbani ndiwa muntu ngamsadziwa pana khala muntu muntu sasemba ngazi ngazi ngane sana sina kantreka kwao kati nada maya nene kuvira nawo nzero zao di nene kuse
1: ndimo mwana apo kuno musaberana ulimi alimo mambava
0: mambava alipo mambava sanongefa mauya anakwenda kwenda kumunda kati wa nzembo chaka chinantu ashumbari maona kaleni ba mulungu uyu madza kanyo azituweza nanda ini nkhabe khabe chitamba ngamba kati ndichite magomo kulimbana na segunda epoka nkhabe kati poti ndaluza kakwini agora nzako ya nzako akutindirapa kati mulungu ndione mbuni wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miamiamiamiama mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungapatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbu dziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa panangu wagwa pasi tepa ninyi waona pili panangu kati chipo sakupenda kuda bwisa
1: susudewa
0: apa susudewa ufamba na jinga tepa wadima muntu tepale panafamba nantu na jinga paradima muntu agora ndizo susudewa no agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishishi
1: patisana manjako
0: patisana manjako katwa ngabi pintu walibikantu kuti nsima ngabi kore agora pepiri pisawi mangu tsikunango sadza kaliaro nangu mapaka la manjaka chimomuli agora songa chingabi nimbano kutoma kweni kutoma kwene vitantani kadi kutoma kwene mbu iwe mukhana kula chinebu kunyumba kwako na mosiku anthu amagona kuti no saka pateni
1: sinzeru zese
0: sinzeru rai nkhulodwa kweko ungabi songa tingabi ndumba veni
1: peto makale chiteka kuno mumphata mbava muenda kapindu kwana muenda nakwanya kutonga
0: manjada njipa
1: anyakutonga sachitatani
0: ayatonga sachita tani unga mpada kwenda kwa kutonga pulmera sapasha chilango pa chilango pale samba dzomere swa pangono pata mitula kuda betu kuswa pasol pangono uzunguli chisa anta kudzeka kuti anatimalia pa tungupi ndush dipoji muza pangzana ikati iwe bide chito pepi tepa kunyezera tani maji pepa sha kubukira panchi pakubukira pa kusofiri simanungu ako
1: suka solo
0: ah kutsuka solo anasiya ngakuna kutsuka solo mukona ngamla kwa ya jimwindo male kupendesa kwa mapolisa kule pakupapule pakupapule na chita bila tandano unangu ankha kuvesera asonga ti ii nkhabe ndora zani kutsabisa nje manungu anga ngora unangu ati manungu sha dzulira kali kwazi unoyo sanga ti ndiabito anali ndanayo ngati boma ngatopa nawo
1: ndi artista
0: sakwata mayoleka pitisa nkajabosi pakona kupasira nzaku tempo e verdade
1: muna mafala kumalisa
0: mafala kumalisa nikupereka obrigado maningi imo natipatira basa rand Musambiki ngati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadziwa panchisa mwathu nala onsena ananipesera mwento obrigado
1: takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kuda chitemwe pano pa Murasa Nyarugwe kubulikira district ya Kaya tinati tionani pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na Phemanga kuno nakuti phadza kuno isalimwadi

0: nakonda bwera watani auri wimba kako kumwimba nonga misanje kuti munthu uri nakonda bwera mugreja muri datendeuke maona kuti na nyimbo zathu zinaimbefu mugreja muri atendeuke upalianga ndapita na pepe
1: tiyakuenda magashi tukuenda katemanzano na shokonga
0: nkhabe nitangwe kuti nabasanga kadadzapiteni ile yakayanesa pikindeza kwatiwa pano ndienda kubera bera ndienda kutete nizapita basane pepe vya uyu kubashi huku imba vinavalimba kalipo deke hawa maona kaimba kumpanya gote hawa akaimba basi go go go go pano
1: maleve
0: aleve akaimba basi valimba so inembo pepe mbusi kabisa mira taya na pia tupepe ya kupembera atena lero ni kupembera basi ndapaswa mbuchi dzombo nongambuti yakoni tani
1: apo tipangene mankuru nkazano mwanziwira kupi machitasakirwa
0: nkazi litasakirwa tai ine ndachachinjwa province ya Sofala dabarene vano state set gora ndazenda kupata basa marumeyo basa tune ya katilie ndenda kwekule nda pa centre paka kalefi maulunga pa sambo intervali kapasiari pakupasiari kwena ni zona na iye mai mona kumarumeyo mai imu muna mamuna ngangabe mamuna dai nzanga nganga nani ntepa na pina imu ipana kukupana kasakire manera ine madulo yekede nibwera silivili na nzanga sakambo padrini wa pachisa checho ndona nami cheza nami nisema maizera vashi kugoba ana sasente sete ano
1: nalero muli na munse
0: ndabala na yana ndabala na domingo ndabala na noki ndabala na shoni ndabala na mani wani mzinkazi ndachita na familia ine mboka zawiri ngabe na gereza tu yeso nkazi ni mbozi basi bigado
1: hapo ndietane pida semba nemwe mwapereka chuma
0: sitapereka ndakumuona ni

0: Sa huyu gula masingu benipe pia kali kai barato nipe kai barato ne mona mbo serveje apenji gula vinyu kubera bwera tane pereka masika api kai pintu bino sinunga oreno tae mtinkwata mayo ndi bwera nae familia nsene badi ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene so mayo ni familia nkonda goba nkonda goba ndiye dabalewa ndiye dabalewa mayo pe wawa kapata msefeme msende sukari Ipa wanga sanziwa ipo shipa mbaza chinjwa mbenda msefemi Iyombo pa imbo machinjwa mbenda msefemi mbu ye tatualanga Asena masweka Paya loa bera tatualanga za loa bera Tisalaba
1: Apo apara kasinze kana imembo nzizi mbunonu
0: Apara kasinze kana ina asena malirata Suwa sala mbozi ndi alimaputu Nini likadenda Chakachidama kweneko kushemero Mindinsaka midingumana so já apedembo vista porque basta capate filho já cuipa moto unga gaka unga lisa moto li unga chapana maningi ngabevi kuti unakwanisa vala horu kuletai anzanga já ngabe wana vine ndi kuona mazi ah ndi kuona vine unga muda wakale la porque basta tu capate filho kaya kunansi so asala ni mbozi basa ya limaputu
1: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansebera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu waka kufinyira nedisure
0: wapa isi mamuna mamuna nditepe so kwati sapata sapata chibozi na chibozi nkabe zikatweza chibozi jene brige ora zezile mamuna kagopa nkanya chite kwene likuwa kere manera kutu wawa mamuna na mata kudala kutentamfuna nkabe nkabiretu kagosa ora zezile tika kana le
1: ukasangula mbozi
0: mbozi ni wakwene bubasi ya
1: ndamba taza pegara
0: nkabevi kuti ora zezile kabevi kuoneka kuti unakaa soa wako kakani mbozi basi tikashitika mbona ngatene pankabe papa tikashitika tepo ngafuna mwana mtu unaenda pangapadri tikakana mapungu mai anapungu achi asweka ine mtikakana pungu ngamu asweka
1: kodi pungu ikapata akapata basi
0: pungu akapata basi kuna ife lakini ngakana madandaulo wasena kazi napanga pungu ngo ndiye definitely shita kazamendo mapungu ngazi apunga mamuna kaka kupona programa mungamapita nyumba mule gere ngamenya iya satapunza pinza mule kuti programa mamenya ngato tokata menya fambatana bizepedidi akoramba sabukambo pungu mbo ngazi mbuka funza mbuli pianga bya nsene binafuneni napanga pungu anga mamuna ngazi mbu pia chembo bya nsene binafuneni napanga mapungu ngora mapungu ale ndasakwata mbende kuna familia mamuna mbende kuna familia wonkasi ndati kakana masikurasa bezo ngabe muntu ngabe chita chinthu ngakapungama ile motori mumula parali ninapanga kuti
1: pungu kuti pungu ndi nkhoswe
0: ndi nkhoswe yako si
1: asali sidzikira banja
0: sidzikira banja si
1: pia chinchino mukupiwa nambuta
0: wa chinchino ngabe ana ngakubva pika ngabe pungu basa pasulatu mimba so yunyo kubawa unazomona kwenye na mimba dambasa mimba kakunziwa mana chinchino
1: mkakarenu kakana pungu
0: ani nomba kuti injanga yu mnani kontrola injako pika kana mafala akunensa chinchino mwana satusira atasetika na machi asetika na babachi kareni pikalipo dai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi machi mbeza mwana na mimba dara mimba ni mbana kupasa sakanseru kazikana basi bwela nyakulwa kulwa kulwa bwela za bulu munda kuteta dodo mesa peseni pene temba kazikana basi ane mbamu apepo mbaji amba kuta
1: masadikana ke
0: ane masadikana huku mmuja pepo ambu ya ntunza kakandi ule kutabaya mamuna dapasa mundo hile na chemereza mba bwela mbaenda kabulu munda ane ata dodo mesa mbuya kita chiteo bili sifo mbutai mwona zinze nendi zinze yaani zinze kondangana anta na zinze ini pita nkonda malunga pika mundu onsene nene kaleni bano kachemena natupu ini ni malunga zala mbangonde yaani mbangonde mirembu kumaputu alipu kukapdelegatu alipu kutete alipu origi yato onsene malunga tabukira kutete mwona kaleni kakana kontrolali si kakana kontrolali chinchini ngabe
1: Chinchino pia duwareka.
0: Chinchino ngabe.
1: Zinza na ntupu.
0: Nukatepa imu na ini. Imu na ntupu wano. Ini ndina ntupu wangabe. Cha, machirata ni malunga. Dachero. Anga kapepo mtu nangu mbote nukusha. Ano nga malunga unembalenga. Inga maana cheme na bakundu. Ini ndenda maputu. Uya yali kumaputu. Anga mirembu. Asustari ministro. Anga iste mirembu iduwondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bikadene bakonferensa. Pakumaa ndicheme na kukundu. Anga base mirembu. Anga mirembu iduwondi. Nunga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 28. Distrito Mutarara. Pewa kumbani. Ndini wanga pewa nga ndidi mingu. Iwe.

0: Nimi kubaba simpani, nakandia ntonyo. Mirembe, nunga mirembe nimbwe. Imwe mbupea numbu mbani, mbaronga. Ako nubale atu mbae. Tapata na ja. Siku komero atu.
1: Konda bisa ntupu. Zinza, mbidi, sapeti.
0: Ya, sapeti. Ntupu sapati natu mbisi. Pika alipo wa marunga, anangu munyo saja. Ifi marungachi, ifi nga kujada ya kula munyo. Ndi madiferensi achi pangunu. Tonse ni antu. Na timbu, na marungo, kuna adzoo. Kuna huyo nangu.
1: Zinza na ntupuachi.
0: Ah, zinza na ntupuachi. Ah, isakati nipa. Kalini
1: tikata balera. Kukui kansembe usamumberera.
0: Ona, unayikapi nipa. Sachimira nkoswa nsina nyama inga mbalonga bebe. Nunga chinchini vano wanyokwa watana. Sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipi wanyokwa watai. Anta ma responsable tradizionale anga chimera so chimera dato mabano mbano nongo bairu davira mbana dato mabano bakaya bano mbano machindu haji nyakwa zimbao kuti tanga mpendinya kwa mara njezera sakati nepo mazano wala nyakwa wala na mitupu wao ana mitupu wao ndi mane akakale chinchino antu kapi kupitsiwa vipita
1: aha marunga kuti dato mabano una unyakwa wa ndiyankonda zimbao
0: nyakwa zimbao ndi akai nkuru
1: aha
0: akari nkuru kutonganya kwa senene mbapatwamba tika nende kwa sapando nende kwa sapando nende kwa sapando
1: kwa papa machira
0: ah mama machira mbapo kwanda nenda bu kwa huyu kwa khamba anakwanda nenda kwa chipende anenda mangani anenda ntopa nsono akakhamba na kabesa sasa hapo inonga nini pano ani vidu district leader communitaire mirembo nini responsable todo secretary to bairo Mika kabarari A, Mika kabarari B, nguzo nyamombo, nyampunga, ndaundi ni responsable mbu. Kukune na mbuanzanga, kada mtu anazonaji, kada mtu, ma forma di organiza sabu. Anyakwamba na responsable. Tepamba dujuntua ngambu, ndi sakatupa. Asatungamba anyakwa, guvena nga tichemira kuli. Iwo neni mitikana atu. Tingamala mitipanga mbuanza atu. Tepa, mukapangi atu. Ndi mapatilo atu anifeku.
1: Kodi mwononga kutipano mazi ya kadaza kadzala mwajimu mulimpali. Kodi matawira kupi mazi ya
0: na? Mazi ya tawira munu. Pano paka. Atenye kwa.
1: Kodi ya kali mazi ya bomane nsasira.
0: Stenta waitu. Stenta waitu ndikakabano. Na vida militari. Ndaguma na nchiringinde. Na mbele chizuki hapa shikola hapa kwa tundotupa. Ife tafikira pa shite sawa bale. Mkona kusu kwa shite sawa kule pano nyumba bikamanga jori jijardi. Pinyumba bebe duri.
1: Bilipu na chinuri.
0: Tafikira bebale. Nkabe mputo vira. Ife teza shita mbambu mitimanga kwa teru kufira. Iyo ikunsiko kuna jese. Kuda ipa uyu tribuna uyu prokodaria wa.
1: Ada ipanda njima yu.
0: Njife nole. Na iyo kweza kureye. Baria. Nkuza makumandanti maningi. Akakane ife ba. Ndife da pata kwekuli kunga kutuko ife ngabi kwartere ife. Ije saimfa tidesi. Ese kwartere. Ndambi zapita vipo. Diretoro shkola chechemira garizu. Mba itane setiva. Ura zezi wa administradori. Mba ukwe guvernadori mbali uyu. Ndiada bwela za chitisa shkola ya mbaka. Mangani shkola. Panu kana shkola la shkola kaibu zeni kufiro. Mashkola nsena kakao baso. Shkola ofisiali kufira
1: banka. Kuchimbo chakali.
0: Kuchimbo chakali. Ndiada mzee pachandimba. Mbaza kwata mzee kambushi. Shkola Mika Kabrali. Yoko kukumansanzi kukubashi kumbichinja. Bibwela Mika Kabrali. Mbiza chilimba doshi. Chinchini siyaba kaya pano mashkola nchipa maniki. Kurisi guveno kupata basa maniki.
1: Kudikari na kari andu akasozira kupi.
0: Andu akasozira.
1: Mzizi wanjala.
0: Andu akasozira. Kumbala. Kumbala.
1: Pandira Maloro.
0: Pandira Shimwala. Maloro. Pikanzatu kukuli kajua na mati. Mbweti. Mapramanga.
1: Magagade.
0: Piekonga magagade mapramanga. Iu piekonga kupi anapi maniki dee. Mwana. Tikereka sunza kwa mbiti bila kuna. Bishita troka. Na prututu.
1: Muka chinji sana na anji. Imu pazwa posu au imu muka perika anji.
0: Na kwa tanyama. Ife tirigombe. Tisapa nyama nsomba. Makapana atani. Bitenda kukuli. Toro. Yomba kuhikapo. Kanande. Uyako mbu nsengbaku kutepatule. Nyama hizi magaganezi mpampa. Uyikapo. Agora yomba kuli. Usafunaji magagade. Nafunaji safuna mpimaka. Mwona. Sitatoroka. Bitibera kuna bitija. Agora hapo inga kwa nambu njala hapo ifikunu tinambutu zuri. Salima kuna jiwefe na mazi tingamati kuchitira cha. Tikwenda kugoa kusha. Mwana kugoa kukatani. Kaika mrope. Nata yomba nga maramba sabwe ramba zistambu bambaya. Iwanzata maloro mulinga hika bambaya na. Sabwe ramba kunomba zika mbu bambaya. Mkona manina na Stefan nga mambi wankubera mba satoroka limbo. Mkuzauku kumpala huku. Mazi angadza. Sapiwa nsombo kupai. kunonga dzango
1: sipiwa na na marchera panango njizi
0: kubwa kwene mrembo dzinanga sikusekwa kwene kumanga kana mombako manga kana kongako tapata kwene kwenda pata chinchinu pai mrembo sachita pambasana manje sapata simrembo konga kuti wa kutenonga sikanizi konga pia kazi tai ndi mrembo dzinza
1: pia kapinango anthu akapunga nyika
0: atena lero sapumuka kwe kwantu kumphala ku dziwe ya kwa se konsembe mazi kwa hachi ngoneka chilala ngoneka chilala
1: sikika kwene mabure ta
0: ya ngabe ya kwa nokuna anda nafunza nyakwa ngana nchaka chini nzira tatani chakaida mana kwa pumuka na nyika iya nyakwa anaenda mbaika mbaika nsembe pakuta antu ala anaenda mula kundulumwa na chirombo mona kuda sita kontrupi sawa tani mabulusa pidukede nipo chungamana tani mamaika kede mpapanga ni mangana nitoko iya nyakwa achitiri mapata mazi kede mawaza kede basi ya maa suwa na jisambo guverno adziwembo mona antu mirakabwa tena lero nyika zilipo dziwe dzamba ilipo mbini nkuru no ufu wabukira tatetika dabukoko ndi ubodzeno no labwera madza ngadza kula sabaramba nakuno mbereka patana na pungwe nkulumbu mbwerambo nakumphala
1: madzana safamba
0: safamba madza nango yanatija pana nango sabuka uno kuno kumphala ifembo kuno mbana tija mbambano pana mbuto zwiri pana riuza mbezi pana chiri isabwera pontho papa pakaya pano ife takanoka tiri kuponta
1: ndinga pansuwa
0: tiri paponta madza awana bwera chiri tepa chakachino tatoma atama kuti bombari ndi chiri agora ndamba dzapita mbuzambesi tamasha ndimapatira tipano pakaya
1: pamire mbuti kafuna dziwa kuti nyimbo dzikabvemwe kale na kale dzikakomerwa na imwe nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje
0: Inezali kuba zeni hizi ni tika kumena maningi na kazi angadukula hatani Mbemba vina Bazungulila na matako tepa likuba Wee baba ee Bazungulila Nipika kumena nene masangalangana Sii Nipika kumena nene Ndiya wanaimba Nyimbu zika kumena nene
1: Nyimbu zato asena
0: Asena Zezi ndi zika kumena nene Pukindi nyimbu za tradisani Mi akaimba nyimbo mizikana obejitivu nenye muimbirene imba muntu adakabyacho panyimba bati muntu basindiri kutola bati anaimba yakuimbene step time muzika dai akaimba chindi ba chipaso kakomera go chinchina nzatu kuimba kwa njipa maniki akwanga muona muntu na makhaliro ache na machitiro ache kutaka muimbiratu cha ate anangu asenda katongwa napo ku tribunal kuti uchi mani anaimbia ndigumana mitiona panyimba banga muona
1: apo painkuru china mangaziko ndininchi
0: china mangaziko kuperana ngapi nopodi chitaweka nene chita chintu sifrana nanzako ini ni sekretari dubairu munu nina tishikaza na simbenda kaza tuzeni simbenda kaza nikatambira pimpu temdu kuzita na iposo ni sabambo informa sawe ya kumunitani nikachita njanga njanga basi ndinagwa china manga ndichechi chiferana nakanani ini ni sati kuvane tai mazi sauda beza ndipanga kama sekretari mnatambira brigada ya radu radu Mosambiki ikubera pano funiza chizi na anthu mwimuri mna shatani ndonge nembo tobida ndipange mwimuri ndichenjeza ndikimira mmadeshikaza basingwenda kaza matuzeni singwenda chimera grupo kutura chimera grupo sauti tonseni kapa bodzipeni kuti kutambira alendo ndi matona lero tonseni tiripano ne neta munthu neza ngale napi neipirwa napi la tonseni kukomera kuti fara dabwera pano idalongwe nje kupedza ifi pano tema mas important
1: apo china fudza dziko ndininji
0: nafudza kuti nambantu ale anachita chinthu pekukonda verana nantu basa nakati discontent ini ni sekretari dibero mana muthu njira menyirato agora munhu mulokotera anhu anenda kalonga kuna kuverno kama sekretari sekretari mulokotera nampereshana nati asakotira anhu asaturuzira anhu agwa bubri mpekumanga pepe kufudza pepe ipsa fudza namangatana agora akunipanga ndati msadoro ndokamenyanto ndiine no comportamento anthu anthu alishasa zalonga pesa tibisadori tilara kile sinyori puri woto ana malo comportamento pepe ndipisafudza makhaliro anthu mkati ma community safunika kuverana pano paswa mpandu masafuna verana nanzako ungofuna chita chinthu tomesire huda chivesa dreto da kavunzi ule munthu ada kupangola kuti ine nesi da pivesa dreto na kushipigari mbanga ndichina manga ngana ndite pandu adabwera Mbidaka kutini ndukuchita pianga ndeka nini. Mbadabwera antu pano? Nkabi. Safunika kufirana.
1: Apo imu ningasena. Mpianji pina komero na imu kuja.
0: Ini pai. Nsomba ndise komero na imani. porque manga treka ine sada pamu sakara yanga kati mapamu muli muna pintu muli ate anangu asalonga kuti muna 24 pesa
1: imu muna pita
0: wili rada mana noka kazaa ku muna kumana memuli bitarati tene mona taveri anda pamu ile makweza mazi important sasa hapo tambe nonga huku manga treka fafa ine kafortai
1: Yeah.
0: Nfinyi jinga fotari. So ninganeta nasa panga mbojambo.
1: Ya.
0: Kome chinchipano mkaza na diritumbu nunga mwadakani. Siyana kare ni mkazi nga kujadzai. Mkazi nga kujafafa. Mkazi poti ndenda bera. Nduli munu mkazi nga pangukwa na itasika muendu ule temba ukwaya tepa kana kubera kwanga. Ako chinchinu nga habe.
1: Kodi si pikali pia ntima rai?
0: Wa pai. Akapondele na kazi. Bundi kumuno peje tifa drama chisangu chacho kututangaze kuti ino ndini
1: kuti chinchino pia salikirambo pia lipipa maheu musapu
0: shipa maya sapika pa na kugreja sachita wa anga pika sima ma asachita ma satwa kuti mamuno tawe kuchidambo programa anga uyu tana anga mapika yegede maheu puse madzere pate tifadwa vundu vundu ikapakundo ngakasima nguja so mangwana nava kuti mungakana chisimbe ndapaseni akagura mapakote peshuka viri na kwata madudesa gede ora nendene kuti basa kuli ningabuya ndikakaa panze chemera cha kuti wa Pugame, sha imbizanga nambe. Ninji beno ke stemala wira ndi. Ye nkaze mbama uwo popo ke chi mamuna bodu kana nkaze. Ora zinango tenga tutumuka. Tenga tutumuka wa mesene jerat. Ye uwo pono go tabe stand my ona pata chiko pata chiko ndi pesembo. Ndi pesambo ndi mambo. Nda chi anza twa na mipando hi. Noka chinchini pano pa mezo kale munakase na zapokosera nza bacha.
1: Hapo mafara kumalisa pamirema.
0: Ah mafara ngokukomero na basi dapate mbuka kutale mbuna pano bisafrika dipepe imino ngabasano napate mbuta nkartu mkati mwa kampu mwende mukwata informasa. Ngateba manaya dabere mudepa kafika mbumurasa fika mbusena bikibasano imungamineta na masiku na masikati report pindi pingabuka muraji anthu nakomero. Mukupata basi ya kusiriviri povu. Mafaa kanene mbanuwa bae gushitari nunga mani ya dabwiremu bukidata te provinsa nsoka bwela chindawa, bwela portugese bwela imu nunga msonga chisena bwela nanzano mitambu droga disperience mpediti tibale njibisa kumina nefima ningi tibale pukifu panu tinaratu komunitari lakalifu naratu komunitari

0: Asikana akupingana zana ndiyo tu ada. Kutiswa mabondi makukakamizwa makauno pano pabaida kufeka kutindia na kazi anapiaka kumi na pitandatu basieni kekubarwa ya kuinjipa mbaniwa. Ubali wakupingana zana na makumashano ada pramira na kuzala kwa mazi kubukira distritu ya Mashanga munu provinsi ya Sofala apaswa chipezu kubukira pambeu tuwela kutiwo akwanisi kuombo kwa tukulonga mbeu ya Mandui, Masebola, Chimbamba na Pinangu Pizinji. Zine zina zinangu, zinati kampangwa za atu kubukira mondo munu studio rata msapiki panu pabaida. Alpaka luta ndini pereira tumeme chibwe mshamalianga. George Barush walikumichini, basifeke mwini. Asikana akupingana zana ndiyo tu ada. Petiswa mabondi makukakamizwa makauno pano pabaida nkufeka kutindia na kazi anapiaka kumi na pitandatu basieni pekubarwa anja kuinjipa mbaniwa. Mpagwa zenezi, ziri kupangisa kuti makauno ntengo walifuka pangono piringana chaka chidamara. Nyakutipanga mafala nganeno ndi mapulisha muno Sofala. Mbalonga kuti azinja sikana adapiswa mabondi makukakamizwa ndi anyofunza mabuku. Pene pipe chitika mbutu za mfunzira mbuku. Nyakutipanga ndi Honorio Shimbu kanifiro mapulisha pano pa Sofala. Mbalonga kuti azinji asikana sakala antu akumweswa pekulezeresa na kutisutiswa chamba angamala ambapitiswa mabondi makukakamizwa na apale adamwesa pekulezeresa. Mbuya Honorio Shimbu akumesa na kulonga kuti madistritu baida no dondo mwenemu ndi mudawita matangwe kupitiswa mabondi makukakamizwa kuliasikana zinji mbuto za mafunziro wa mbubuku. Mbetifeni mafala
1: na maria das vezes ocorrem em ambientes sociais, tal é o caso de escolas, principalmente os alunos que estão em terra idade, alunos de ensino secundário, tendem, na sua maioria, a praticar violência contra menores de idade igual ou aproximada.
0: Kazinji kene, ndi matangwe anachitika mbuto za mafunziro wa mbuku. Apale, asabera temu kuli asikana mba mwesa, angama kule zera yu, mba pitisa mabondi makuka kamisa. Makamaka tangwe ya kumwa, pia kule zeresa na kusuta chamba. Tiku Yeruza anyakubara na afunzi tuwela asumuli pingoneka penepi mpisa panangu mbutu za mfunziro. Tuwela kutifembo ninga mbutu ya umangi tikwanisi kuchita mpamvu ya kuchita basa. Tuwela kumanisa nsambo na kuipa. Awa tuwa kalimafala mbuya Honorio Shimbu kanifira mpulisha munu Sofala mbalonga patangwe ya asikana adapitiswa mbondi mwakuka kamizwa makauno bukira mbutu za mfunziro wa mbuku. Ubali wakupingana zana na makumashano ada pramira na kuzala kwa mazi kubukira distritu ya Mashanga munu provinsi ya Sofala apaswa chipevzu kubukira pambeu tuwela kutiwo akwanisi kuombo kwa tukulonga mbeu ya Mandui, Masebola, Chimbamba na Pinangu Pizinji kubukira pa chiungano chena chemirwa Eshma Bama. Nsokono unasalika na kuninua mikansu ya mbomba mpisa. Kumbukanu kuti penepa hapa ngutangira muropi na kuti antu watamba nyatwa ye kujiwa na mazi. Ulimi uzinjo mara kuvungika mmunda. Anangwa zinja kugwanika na njala kubukira posto administrativu ya Divini. Kumbukanu kuti anyakupezwa asimba chipeza chirechi. Mbalonga kuti tangu ya kuzala kwa mazi. Aluza pia unsene pidalimao mmunda. Na ipyo ngabe chopwa iwo. Mbeu ninganene inati ya peze na kuti inja kufunikira kakamwe. Tuwela kuti ya kwa nisikuona mpamvu ya kuchita mulope. Mbati vene mafaa.
2: De facto nos sempre vinha acontecer de xex, mas dessa vez que aconteceu, perdemos nossa roca.
0: Miezi zionseni tisa tabuka na mazi ya kuzala. Apolero tazaka pezwa, talambara, piekoma, tapaswa mbeu ya mpunga, masebola, mapiramanga, Chimbamba na Pinangu. Kwena yuku nkupangisa kutitalambala, takuta kekamu. Apo kulonga kudachita nsugulere wa nsuoka wa Eshma Bama, mbuya Juaki Alberto. Alonga kuti, na chipezo chininga chenechi, azinji antu adata mbanyatu kujiwa na mazi, akwanisi kuombo kwa pangono, mbadikira kuona mpamvu ya kulima pontu, mbaleki kulifuka tai. Mbuya Alberto, agomeza na kulonga kuti, Nsoka wa Zimbabwe ulikwenda mbuchita basa yekupedza ali anthu adatambanyatwa yekujiona mazi mdistrict ya Machanga. Twera kuti anthu akwanise kulambala pang'ono akwanise kupandira panyatwa ninganeneyi. Mbativene mafala.
3: Quando chegamos aqui, obviamente, verificamos que as chambas tinham sido desbaixadas com as fúrias de água, a correnteza recolheu quase tudo, ficaram sem nada.
0: Pida fica fe minda, taona kuti ulimi onsene udachitwa, waluzika na matu. Tapita muzi na muzi kwenda kaona kuti anthu alikukhalatani. Taona kuti anthu azinji alikutamba njala. Tabala kuchita chipezo chenechi, twera tikwanise kwaombola pang'ono. Iwo asimba na kuti nchikufunikira kama chipezo chenechi. Akalima falapa, a msogolere wa ankhonda Zimbabwe mbuya Joaquim Alberto, balonga pa thangwe chipezo chidachitawo kutambirisa mbeu kuli anyakulima, kubulikira distritu ya Machanga, muno provincia ya Sofala, thangwe apa ya kujiwa na madzi. Iwo ali kuchitambo chipezo chibozibozi kubulikira distritu ya Bozi, distritu ya Chibabava na Machanga. Anthu akupiringana madzana mawiri muno provincia ya Sofala ndiwo adalumwa na anambo apikaikai makamaka panzindo nukulu wa Beira provincia ino. Kumbukani kuti penepi piri kuzuzumisa ale anyakusukulira mtsinda kuzitongereka pano pa Beira. Thangwe yekuinjipa kututuka kwa matangwe akulumwa na anambo akuli mbomba. Anambo azinji asakumanika mbafamba mtwara mtwarau. Panzi ndono wabera misika mbuto zekusiana siana na mizi. Nika kulonga kule chitambu ya Manuel Lushwaki mbakarangana mwenye kusogulera tu kwa piombo na kunire rudidi kuganzinda kusitongere kapano pabaira. Alonga kute mizi zino ya kumalisa. Anamba zinje pinkaikai asakumanika mbafamba mwabure mwenye mzayaya pano panzi ndo kuru wabaira. Kwenye kungu pangisa kuti ndi anamba kuswana chiro. Mbuya Manuel Joaquim agomeza na kulonga kuti nsiku zinafuna kuze isi inatichitwe basa ya kusasira nambwa pinkaikai tuwera kuti ya kwanisi kumangwa mba kwanisa tu kutaiwa kukutari kakamwe. Ninga kulonga kuda chitee kumakugomeza alonga kuti anthu azinji asa kuafisi tangu ya anambwa ama bozibozi. Pontu anambwanewa sadzambu kukwenda mba nyandura zungu yekusiana siana. Enepa apa ngupasa kuti anthu azinji akugwesera na anang'ono asakhala kunenseka pa ungumi wawo thangwe kulikira pa dzungwe na yeluwa na anambwa. Anangwa azinji asakhala kugopa makamaka anang'ono na anthu akugwesera kuti analumwa na anambwa. Mbativeni.
4: A população canina cresceu. Estamos a tentar perceber qual é o fenómeno que faz crescer a população canina. Também há muitos cães vadios.
0: Anambwa apinkaikai anjipa pano pa beira. Nkhabe kudziwika thangwe yace njanji. Anambwa anakumbukira kupi pontho ngabe kupidziwa. Asafamba bure bure pano pa mtsinda uno onsene wa beira. Pansi pa miotokala ya kukuchuka, miotokala ya kutsamiswa, sagumanika nambwa, akuswana chiru. Pansi pa miti, sagumanika ambwa nambwa ngasi, tuwera ntunzi. Nambutu zinangu, anambwa nkabe longeka. Nditangu ine kuti anthu asalumwa na anambwa. Machibesi muno, ali anansaba kubesera, asakarambwa anthu kututumuswa na anambwa, mbatimangiswa mpaka kuluma. Pene pe kuzuzumisa pe kuzesa madodo kulife tonseni. Awa tu wakali mafala ambuya Manuel Joaquim. Mbakala tu nkadamu nye kusugulira piombo kundikundi kwa nsindo kuzitongere kapano pabera. Mbalonga patangwe ya anambwa anazamba oneka pano pabera makamaka anambwa pinkaikai akusoa anachiro. Pene pe kuzuzumisa utongi. Sikana akupiringa na zana ndiyo tu ada petiswa mabondi makukakamizwa makauno pano pabaya nkufeka kutindia na kazi anapiaka kumi na pitandatu basieni pekubaba anja kuinjipa mbaniwa. Ubali wakupiringa na zana na makumashanu ada plamira na kuzala kwa mazi kubukira distritu ya Machanga muno provincia ya Sofala apaswa chipezu kubukira pambeu toera kuti iwo akwanise kuomboka tikuronga mbeu ya mandui masebola chimbamba na pinango pizinji ari kupangana peraida pamai na George Barros akagumanika kuchini salani.
5: Mbangwa za Nsofala.
6: Jesus zora jina Jesus jiminuto jipida malefiku ziva pa mpangwa za Nsofala na nzanga perera tome unundiwa nzizwa kuva michini ya tonya malonda.
7: Kulio shamaliatu fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya Ana tinakudikira.

0: pananjanji zizinji zidamwazo na sefemi pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinji asapitana mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziyo zonsene nengenda museo, pa kufika dozi na pananjanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa ibiri, huku mbaninumba na uliki. Umpanga dino kumanika pa sugoro, kumbanikane.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna wase femi.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki njanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabo zipeni na matuba nchisa yonseni ipi mbati mwaza mafala ukiruza mbumba, tulakuti isasanyiri pachwa njanje, hondo tulakuti iushtima ifambe na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondu nkabi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ifipa ndu nabizi zindikiru mwuseo na njanji. Mbunye kazi njike ni saona kuti alipo anta na itekenya motoka mbakonda alimeza pizi zindikiri pepio. Huku mbapite na mbutu sisi na pita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizu nangu psa zesa pidengwa pizi nji kakamwe. Ilipi mwuseo ya kuti ilipi motoka adamali mira kale mbunye nangu isafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kununga, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiro. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wanpa nangu.
1: Ondu watu ndi udidu kuru kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Sanyika tuwela tende?
4: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndikusaka kolanga.
3: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa?
4: Alima, panansiku inalirema ningi.
3: Kodi nditangwe iya na njala?
4: Nkabe, ayama mwadidi.
3: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate?
4: Ushu.
3: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
4: Hii, amatama lila.
3: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
4: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
3: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
4: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
3: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitu mtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa achilira, tenepa pida kaleni nae.
4: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
3: Apo, kwa takumbani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
4: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
3: Waona kupata kwa pio basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
4: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
1: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.

0: pananjanji zizinji zidamwazo na sefemi kwa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pananjanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa ibiri. Huku mbaninunga na uliki. Unfanga dino kumanika pasuguru. Kumbanika ne.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndudidi kakamu kuna osefemi.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki mnjanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi pene na matuba nchisa yonseni ipi mbati mwaza mafawa kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiripachwa mnjanje, ondo tulakuti yushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondo nkabi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ifipo andu na pizi zindikiru museo na njanji. Mbunyika zindike nisaona kuti alipo andu na itekenya metoka mbakonda alimeza pizi zindikiru pepio. Huku mbapita na mbutusizi na pita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizunangu kusa zesa pidengwa pizi nji kakamwe. Ilipo museo ya kuti ilipo metoka adamali mira kale mbunyinangu isafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kununga, kala wakuchenje. Kala kutali ungaona kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiru. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wandwa nangu.
1: Ondu watu ndi udidi ukuru kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Sasanyika tuwela tende.
4: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndi kusaka kwa wanga.
3: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
4: Alima, panansiku inalirema ningi.
3: Kodi ndi tangwe iya na njala?
4: Nkabe, ayama mwadidi.
3: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
4: Ush.
3: Basi, basi, kumbani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
4: Hii, amatama lila.
3: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ena asafuna kumpangisa chifunanu.
4: Alima, inepano habi nzizi na pepio.
3: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiru, pontu mbafuniwa.
4: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
3: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
4: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
3: Apo, kwata kumbani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
4: Ndapifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
3: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
4: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
1: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.

Ife ni nganangono dina udidu waku siana siana. Mbwengelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Ife ni nganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Tangwe kufunza, nijindwe kuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda munafuniki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupesa.

tu ya ngumi kule nsini. Nsika weru mnakala na ine Manuela Manuela. Onde tinafungi sana na tangwe ya wanyai kwa manungu watu. Tawela kutife tikale na ngumi wa kumikira. Jibadide kutife titeorele ntemu zonsene. Tula kutife tikale na piana kuria mdi zonsene. Onde tula kutife tikale na ngumi wa kufunikira. Tafunika kutife tisambe nsiku yonsene. Na mazi na sabau, sapule sisi atu, tigwande mbole zatu, tituke manuatu, na majibese. Pondo, ingafuna guna, na njipebe kusatikisa kuti ife tikale mwadidi. Pondo na ungumi wadidi. Sambe manja na sabau, penu na dota, singabuka pa kimbusi. Pepe na pinango ndipe sofunefe chita turakutife tikale na ungumi wadidi. Na njitinga chita unyai, tinakwanisa kukula na ungumi wa kufunikira. Pindi atu ya ungumi kule nseme, inasala na panu. Na chikulupiri ya kuona na simona funakusa. Salamu kafetira programa ya nangono.

0: pananjanji zizinji zidamwazo na CFM kwa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Mizizi zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pananjanji, nisalangana mkono wa madu na mkono wa bire, huku mbaninunga na uliki. Untuanga dino kumanika pasogoro, kumbanika ne.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizo watu wa uliki mnjanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi pende na matuba nchisa. Yonseni ipi mbati mwaza mafala kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiri pachwa. Njanje pondo tulakuti yushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondo nkhabi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ifipa ndo na pizi zindikiru mwuseo na njanje. Mbonyika zindike nisaona kuti alipo anta na itekenya metoka mbakonda alimeze pizi zindikiru pepio. Huku mbapite na mbotosizi na pita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizunangu pisa zesa pidengwa pizi nji kakamwe. Ilipi mwuseo ya kuti ilipi metoka adamali mira kale mbonyinangu pisa fika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kununga, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikio. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wandwa nangu.
1: Ondu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Sanyika tu yala tende.
4: Alima, dili duzi na kumala. Basine ndi kusaka kwa wanga.
3: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
4: Alima, panansiku inalirema ningi.
3: Kodi ndi tangwe iya na njala.
4: Nkabe, ayama mwadidi.
3: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
4: Ushu.
3: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
4: Hii, amatama lila.
3: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ana asafuna kumpangisa chifunanu.
4: Alima, inepano kabi nzizi na pepio.
3: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiru, pontu mbafuniwa.
4: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
3: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
4: Unarazao shamalianga, ndao na ipi chinchino.
3: Apo, kwata kumbwani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
4: Nda pifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga, kifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
3: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
4: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
1: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulupira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.

0: Tinamulia ndo kumali isopa, Bonoti?
1: Ni, Bonoti.
0: Bonoti, mwadokerwa?
1: Mwadokerwa mdingwa.
0: Oh, tepa, neti kufirana tinepa? Nzano nangwa lepida na pano hapa, tangwanda pano hapa.
1: Mkulanga na kutini, tuzimi, tuzimi, shina makondo.
0: Shina makondo, savani.
1: Ni, savani.
0: Aha, pa inkulu, munu tinanchesa munu mbuya Wild MC. Longa ni nae nintimwe.
1: Ya, patini.
0: Mhmm.
2: Tadokera premembemo.
0: Atawambo, atawambo. Hapo nipedidi tufunge ntoko dziatu na kuti ndidzi uwakwira njinga. Hapo mbuya Wild MC. Mukonga pano kuti pa nyimbo zanu zinai hizi mwaimba na nzano apansoka.
2: Si si.
0: Dai?
2: Si si.
0: Zinomwizi mwaimba mwekeni.
2: Si si.
0: Aha. Apo pazinaizi.
2: Sim.
0: Imu pepa mwakanenga muntu wakutsogolera peno panangu mwakanenga wachiwiri peno wachitatu.
2: Na no, muntu wakutsogolera.
0: Mhm.
2: Ndao anango apita pa itekoro basi ndao mastrofi nda ikitandine.
0: Mhm.
2: Si si.
0: Apo nyimbu zezi mungafuna kuzimba musa tumafundisana musa pasana migano kutiwe imba napa uyo napata napa peno panango ndipini pia kupata ushu, pita up. Meya pia kutinepa?
2: No, no. Na verdade nyimbo praibuke na mpango ya pakutomera na na pakati na pamalisira.
0: Mm-hmm.
2: Ndao safunika mukale, mufungi sane. Mm-hmm. Nwe, porque nyimbo devi shplikare. Mundo devi entendera kushkuta ringi. Nwe, so nyimbo ya, ya qualquer maneira. So, no. Ndao, tisakala mbatilemba.
0: Mm-hmm.
2: Bati imba ensaio, bati ensaio, bati censurar parte nepal bom, bati longa pa nepal bom.
0: Uhum.
2: Então, apa, te lembre tempo, então, sa sanhira pra nyimbo, pelo menos, anto anga vesera, a comer o naio.
0: Wild MC, ler pina tema, o si en toko dziako pa kwecha, kuriale, kutipanango, anafuna kupedza, mangwana nkucha, na kutimangwana kuli mangwana.
2: Si, si.
0: Pina tema lero usii ntoko dziako pa kwecha peno panango
2: ine potsi antokozi pra WhatsApp ule angafuna nyimbwanga ana ndipemba ine na invyarire si via WhatsApp
0: ntoko dziwa WhatsApp ndupe
2: 87 14 57 415
0: 15. Kuli alembo kuti nkhabi WhatsApp tai. Sebenzo kuti tinanza tuna kuti ali guru jankatu mwe. Funa kumpata WhatsApp ni ntonga na. Angazifuna nyimbo zanu.
2: Ya pepo ini pendo linapenza tani vontade ya kwa pasa anthu alikati
0: ndina. Ntoko dziachi ndubozeni?
2: Ndubozeni au pondo kwa pasira ntoko zinango pra ligare ja. Tikumanikane ndia pasi flesha, ndia kwa fereseri flesheni melo.
0: Aha.
2: Si.
0: Apo mafundu meri ndio anawanga.
2: Si.
0: Ntoko zi ushu wa WhatsApp ushu.
2: Si.
0: Wikini poni papwechi.
2: 87 14 57 415. Di numeri ya WhatsApp.
0: Apo numeri nangu ikuti siya WhatsApp vitae.
2: 87 108 128 5.
0: Mafundo mele ndi wanawanga?
2: 87 108 128 5. Pode ligar mundo na criar condições de acompanhar essa música via flecha ou WhatsApp?
0: Flecha e neo? Não há nada. Qual é o piso?
2: Não há cobrar.
0: Mamona muimbo kulangiwa?
2: Não há cobrar.
0: Aha. Apo, mafala akumalisa Wild MC. Na kutintijato. Anza tumba malongira chipotekeza nzidzuna kusasanyirambo tila kutakwa nisembo pita muna.
2: Mafala kumalisa, primero napidiri obrigado kuna imwe, mwede atipasa espaço.
0: Hapo manikulira, manikulira, pano ndipa nyumba, pano ya mwinji.
2: Muito obrigado mesmo. Ndina mwanyika kuna familia anga, isa ndipasa força. Ndina ensayare, nyumba kwatu nga longa kuti ndikuita baruli asandipedza pontho na mensayo ndana yeah. Pepe ndina mwanyika mm-hmm. ashamwalianga nsene nzuzuno akushikutare radio mm-hmm. Paul ashamwalianga saimba na ine mm-hmm. Safarin
0: alongeni madzinao anzeni
2: Safarin
0: mm-hmm. mbodzi na mbodzi na kupasani 3 minutes mwekeni longani
2: Safarin mm-hmm. Mr. Panini Tomás Dondo, Sol Oliveira, Augusto Jack, Sábado, Randinho, Leonora, Mano Mingo.
0: Uma comandir? Tenente. Ndimapiyanga hapa mbonye tenini tingiza na kulonga kupasani pinangu hapa tenini
2: mano mingo kuti nzuzuna kushuta radio Paulo Araújo Django to mwisieni mukuvesera radio kalani muda wanga
0: Amalira. Lero mwafamba na mulisha pano mukundwala mulisha no?
2: Mulisha.
0: Nganga lero kufamba na mulisha. Mulisha dzina.
2: Mulisha ndalonga kale zinao Sabado.
0: Ni mbuya sabudu.
2: Mbuya sabudu sisi. Ndomba mbawani.
0: Ndimo mwini. Apo Wild MC ine ndapeka ndakuta. Ndakuchemerani ndakutumiani tsamba dzulo.
2: Sisi.
0: Lero ndikaiza kuti panangu ngimwe Na ubwela tae Mpwenye mtonga ye kapifuna Mwabulu kila munu Pia tema Brigance. Tepa mpatu uchapeni mwadia Ini nyimbu zano zinseni zito
2: Brigade
0: Ndinazifuna
2: Mtu brigade
0: Ina menye imu ya novu ili Mundipanga vovo nda yekonsigi nyimbu nangu ya novu
2: Sisi
0: Kavirana tae
2: Sisi
0: Ndibu mwene Basi mbuya Wild MC kapumeni Ife Aha Mulisha anampangwa zina Mulisha finishira mikrofoni Tuwelirani mikrofoni Tuwelirani mikrofoni dimwe Panango aduwala yote Panango aduwala Tinin Mkufalonganyi mbuya Mulisha
3: Enda anga Kwanto itewa kumo muzika za kumusa kweni chinchino Ifu mbulungwati nakana konsonji Pimeni mtibwesa single dish Mtibwesa pano patadi Musambiki Hale anafuna na bwa kwata pano patadi Musambiki
0: Ndimo mwenye mabwesa nzero zadi.
3: Refresha single dish kuva golden dish.
0: Aha.
3: Sisi. Baba radio Mosambika anafuna ale muzika ale baba kwa tabana. Sempa gari.
0: Takota mbuya Mulisha. Munafamba mwali mwenye mbuya Dimingu na mbuya Wild MC.
3: Obrigado.
0: Alright.
4: Yeah. Wild MC.
0: Basi pida male fichedza pana muimbi Wild MC mwana mpalo wapano panzinto kutongereka wadondo ndi muimbi mpunyi ndidzuno kugumanika mpaka chitampamvu basi tera kuti akwanise gwinya nyimbo zitswa ine mbuna pano ndilimire mbuna kuti kudya ngopitisirana kuloka kwakulu pamaulo wa ntsiku ya lero chinai cha uganyi pakupita ntsiku 10 na ziseri ntandeni ya koni chaka chinu cha piku pina maku mawiri napita ntatu Lero busha pekali yangeni ni vuvu minino. Ndinati salani mwadidi.

0: pondu kungabepidziwa asafamba bure bure pano pa mtsinda uno onsene uwapera pansi pa miotokala yekuguchuka miotokala yekutsamiswa sagumanikanambwa akuswana chiro pansi pa miti sagumanikambwa nambwa ngasi toera mthunzi nambuto zinango anambwa nkhabe longeka ndi thangwi ineyi kuti anthu asalumwa na anambwa mmachibesi muno ali anansamba kubesera asakhalambo anthu akututumuswa na anambwa mbathamangiswa mpaka kuluma penepiri kuzuzumisa pikuzeza madodo kulife tonsene awatu akhali mmafala ambuya Manuel Joaquim mbakhala tu mkadamo nyakutsogolera pyombo khundikhundi kwa ntsindo kuzitongereka pano pabera mbalonga pa thangwi ya anambwa anadzamba oneka pano pabera makamaka anambwa pinkaikai akusowa ana chiro penepi piri kudzudzumisa utongi mphangwa zathu zapakati pa ziko asikana akupiringana zana ndiwo tu adapitiswa mabondi mwakukakamizwa makauno pano pa baira nkuveka kuti ndi anakazi anapyaka 16 basiyeni pekubalwa anjakuinjipa mbaniwa mphangwa zenezi ziri kupangisa kuti makauno mtengo walefuka pang'ono piringana chaka chidamala nyakutipanga mafala ndinganenewa ndi mapulisha muno msofala mbalonga kuti azinji asikana adapitiswa mabondi mwakukakamizwa ndi anyakufunza mabuku penepi pyachitika mbuto za mfunziro mbuku nyakutipanga ndi Honorio Shimbo kandivera mapulisha pano pa sofala mbalonga kuti azinji asikana sakhala anthu akumweswa pyakulezeresa nakusutiswa chamba angamalamba apitiswa mabondi mwakukakamizwa na aphale adamwesa pyakulezeresa mbuya Honorio Shimbo akomezana kulonga kuti madistrito baira nodondo mwenemo ndi mudawitha mathangwi akupitiswa mabondi mwakukakamizwa kuli asikana zinji mbuto za mafunziro a mubuku mbativeni mafala
1: na maioria das vezes ocorrem em ambientes sociais tal é o caso de escolas principalmente os alunos que estão em terra idade, alunos de ensino secundário tendem, na sua maioria, a praticar violência contra menores de idade igual ou aproximada.
0: Kazinji kene, ndi mathangwi anachitika mbuto za mafunziro a mbuku. Aphale asabera temu kuli asikana mbamwesa, angamakuledzera iwo mbapitisa mabondi mwakukakamiza. Makamaka thangwi ya kumwa pyakuledzeresa na kusuta chamba. Tiri ku Yeruza anyakubala na afunzi toera asumule pingaoneka penepi mpisa panango mbuto za mfunziro toera kuti fembo ninga mbuto ya umangi tikwanise kuchita mphamvu ya kuchita basa toera kumalisa nsambo nokuipa awo watu akhali mafala mbuya Honorio Shimbo kanvera mapulisha muno sofala mbalonga pa thangwe ya asikana adapitiswa mbondi mwakukakamizwa makauno bukira mbuto za mafunziro a mbuku
2: mprovinsia ya Zambezia anyakulima akukapaswa chipapo toera kuti adye piri pinalimawo kuti akwanise tu kukhana ungumi wa maso mbativeni mphangwa zenezi na Salimu Tepa
3: mathupo anamirira misoka ya sakulima mkati mwa maluwa ni mazinji muno mprovinsia ya Zambezia ndiwo anakokomeza sakulima mbuto zakusiyanasiyana toera akhale na nsambo wakudya poso inapasa tans kulunga kuda chitewo atonya kudya ninga misapo nyama masamba na pinango mbapangisa kuti mpakufunikira achitwe mabasa a uchenjezi kuli mbumba ya pisa pizingi kugopesa kuinjipisa kwa mikanzo ya kunyenjera
4: zinanga ni Janita Armando Roger bipida kwanisika anthu ali apangiswe kulongea kuti anthu tenge ajipi ayo songa tatha kwa nyina thangwa nyai ninga ife anyakulima sipizingi kudya masamba tai satamanga kuda nyama ife anyakulima sipizingi kudya mambani matanga tai ife saja badaka gula mapao podi bamba yene tisalima pitataka ngulisa matinga thamangira pao agoswana kuti mapa awale entapi na nyengere sanu ndipepile pekunonga pye kizungu pema vitamina mwe mulikapili mumakatai podi kudya pao die bozi dia zwi dia na mukajambo matanga le kujambo mafalinya kujambo mabamba yale agora ife pepe nga agwa kubipida kwanisika kadali kutimbe oneka kwene anthu kwenda kapangala nyakuli mali kulinga kuti imwe tepa Porque ala nyakuli masiha anali adafunza. Adafunza sadziwa kutuwa ndinga jeki, vitamina angana pita tipu. Agora ya nyakuli manga kuja pesa kutisaita kuja basi.
5: Nini zinanga ndine Almirante Jero Gaut.
6: Kuziwa kuti provinsi Zambeze manika na ulimu uzinji kakamwe. Mbwenye mpango zida pangwesu na angkondo nisifu kondo na angkondo saudi peno wanalimili ya mabasa ungumi. Kupangisa kuti msakumani kantengu uzinji wa antu na mikanzo peno nyato za kunye njera. Tangwa jimakamaka njera.
5: Ini ndauna kuti masensibilizasao za para rirae. Por exemplo, nunga naifi ya nyakulima, tisa panga andu, tilime, yukuja, yupasa tanzi, itipige. Tente masensibilizasao mba wange maningi mazo na mkuti kupangisa andu basi mosa topa rae.
6: Kupangisa kuti antu nangu nkabe zindikira, makamaka ulidi unakumanika pa kuja pia munda tani?
5: Kupizindikira pepe rae, kuna kutikuja mwadidi. Ndi gulisa pepele, o gula mbaka yao, o gula pinango, o tibula ufa wantembe tuwa ekaeka kwantu mapirama nganao. Ate tembe tuwa mwana kwa sako atapia ufunda vunda tibula mbaja makariro nditepa. Nga chita tepa podi inasiika dinduli, inabwezeka pangono.
3: Mafala angasi matubu anasokolera asakulima nkati mwa maluwa ni Mopeya na Murumbala mbalo mwenu provinsi ya Zambezia. Mbakalanga Mbumba makamaka asakulima Kibale munu Zambezia tuwela akale na nzeru zakuja poso ya kupasa tanzi.
2: Provinsi ya Zambezia basi ikufunika na chino mbeu ya mpunga. Pandida ukukwana matonelada majana manai, tuwela kuti ulimi kwa nisiku tutuka. Antoni Domingos.
7: Provinsi ya Zambezia ndiro kufuna matonelada ukukwana majana manai ya mbeu ya mpunga pakati pambasa ulimi ali nchufupi. Kulonga kutichita nkadama nasalaka na pambasa ulimi na kumeza munu Zambezia Fernando Namukwa. Alonga kuti pakati pamanganizwa ne wafukwe inere likupaka na mzeru atsakulima twera kugumana mbeu ya didi ya mpunga tiveni.
8: Nesse caso IEM, UIRE, que estão a produzir semente pré-básica, semente básica, mas também temos produtores singulares, temos associações, temos empresas, algumas que estão na cadeia dentro da parte de produção, outros a parte da comercialização.
7: Pakundi inanguaji ngaramu wachapu na selaka na utambaruki wa Nyanza ya Zambezi Penutlongi, agência Duvaldo Zambezi Eduardo Mukavel, akulupirida kuti anate aptrize na kupedza sakulima pa ubale na mbeo ya kusiana siana. Tiveni.
9: A agência vai entrar já nas últimas fases. O senhor diretor falava da questão da multiplicação da semente, primeira geração, segunda geração. A agência Zambezi poderá entrar nessa fase. E o mecanismo que a agência de Zambezi faz desde a altura que estruturou a cadeia de valor do arroz é alocar a semente certificada às unidades de processamento de arroz.
7: Ele fala ya Eduardo Mukavel em cada mochapo na selecana o tambaruki wa Nyanza ya Zambezi. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
2: Nanzizi ufemba kuma usiku na mapindi makumanai na manomwe 21 horas na 47 minutos. Tiriduzi na mapetu nazo mpangwe zatu. Mbwenye mbetiveni mpangwe za mumbu. Anangono akupiringana makumatandatu. Ndiyo tu ada kakamizo kupitiswa mabonde mprovinsia ya Zambezia tumerantanda ya tongwe makauno mpaka na chino. Mpangwa zineza ikuwa pakwecha nsiku ya nji tatu zuluish. Na mwanakaze na sugulira chigaiki chakona kacha utongi chinasalaka na mabasa utambaruki wa mbumba na makaliru wa mpisa. Angkona FDC. Erika Timane pakusanyo na ima pepa radi Musambika longa kuti. Kazinji kwenye asikana zinji asazengezeka mbaprekeka mabanja. Tangwe ya kucherenga. Tangwe ya makaliru ampisa. Banku ya Musambiki mbutu inasalakana kukwea chuma. Chikuza tene pambi baira nzeru kulima akwata mpangwa azinchi bukira provinsia ya Zambezia. Kufeka kuti ndisiku ziwiri kuti ya kazikani pansi na akwata mpangwa kwa na magumawiri. Tora kwa funzisa jamaasu kubukira pa njira ya mfuma na chuma kubukira banku ya Musambiki. Ninga kulonga kule chita angasa sugulere a banku ya Musambiku bulikira Kilimani. Alonga mbuya makamaka mbuya Jose Mwane
0: alonga kuti kufundziswa na kubairwa nzero kwa kuli anyukwa tamhangwa ngutwara kuti azindikire chamaso mafara anafunikira pa chuma mapolisha muno sofala aliku yeruza anyakutekenya myotoka twera kuti akwanise kupinzira mphamvu yekuchita gasugasu misewu gopesa pidengwa pamizidzi inoto ya nkwingwi nkwingwi zinaoneka nsiku zino makamaka mmachibisi muno zisapasa kuti anthu akhonde kuona pyamaso mphyanje pinabwera kutsogolo naipyo safunika kuti anyakutekenya myotoka lachiti gasugasu gopesa pidengwa pyamusewu naipyo kandivere wa mapulisha muno sofala mbuya Marito Peralto akulonga kuti safunika kutekenya mamphole mphole Marito Peralto agomeza na kulonga kuti pamizizi ya nkwingwi anyakutekenya mikutokala nkhabi kwanisa kuona kutali mbuya safunika kuchita gasugasu pakutekenya mbaleke kutekenya na gwengwe lokalidade ya Mutindiri distrito ya Chibabava muno provinsi ya Sofala inati tenepa ikwanisi kupedzwa mkati mwatsiku zino na moto wa magesi twera kwanisa kumwanikira mphimba zenezire penepapa nkuveka kuti utonge ulichirira kuchita mphamvu yakumwaza moto wa magesi na kuchimika mapoo twera kuti Mutindiri kuoneke moto wa magesi makauno mphangwa zeneza longwa na muchitadoro wa distrito ya Chibabava mbuya Serge Kove pakati pakucheza na mbumba mbalonga kuti moto magesi ngwa kufunikira kakamwe twera utamaruke uoneke mbuya Govi agomeza na kulonga kuti nsizi nkanono ulikudzwa mbuchitwa nyandandanda wabasa wakuenda tu kamwenikira mpisa kubulikira pa mapainel kubulikira chisa cha gonda mbwenye pinafunikira nkufeka kuti safunikambo paoneke moto wa magesi wanafuna kufika mpaka Mutindiri zakonisa mpango tino pangano kuti anyakufunza mabuko kupiringana pikwi makumawiri na atatu ndiyo adalembesa madzina makauno twera kuti apfunze mabuko kubulikira chiri ngoma tengu nikanono uli kupangisa kuti watutuka kakamwe kupiringana chaka chidamala watutuka tangwa chinjanji na kuti mputo za mufunziro mabuku za mara kumangwa kuchimikwa kumbukira mphimba za kusiyana-siyana mpaka nchongo ningakulonga kudachita nkadamu nyakusogolera mabasa a ufunziso kubulikira distrito ya Chiringoma mbuya Marcus Makwenjere pakusanyana nyumba mbepa radu Mozambique alonga kuti kuchimikwa kwa mputo za mufunziro mabuku kupasa kuti anapiana zinji akhale na ntaba kufunza mabuku padutsi mbachipesa msinzu zakonisa mphangwa ndi masekero ampira ankhona ferroviari wa Kilimane na 3 de fevereiro mbakhalapontho wa Kilimane soportesao na 1 de maio wa Kilimane misokeneo ndiyo nafuna kutimbana kumala kusumana ino pamapika apakati pa dziko twera pa mfendo wa kutoma kumbukani kuti pa mfendo kutoma Sporting wa Kilimane anati achite mapika na Jerry Wanyasunji kumbukani kuti pamapika a mfendo chiwiri União Desportiva wa Milange anati achite mapika na MM Legends wa Mukuba Mutubi wa Guruwe anati achite mapika na Majeje wa Mukuba Sporting wa Guruwe anati atimbane na Veteranos wa Mukuba awa ni mapika anapaswa zina ya Liga Jogabet misoka yokwana 12 inafuna kutimbana pa mapika pakati pa dziko basa vesera kufunika tirufaka mapeto nazo mphangwe zathu zapakati pa dziko lero nsiku iye nchinai mbwenye batizati kugonekana mphemaso tibwerize pontho misolo iye mphangwe topangana lero kuti ubale wakupiringana zana na makumashanu kubulikira distritu ya Mashanga ndiyo tu udapedzwa na mbeu za kusiyana-siyana makauno twara kuti akwanisa kuamba kwa pangono anthu kupiringana madzana mawiri pano pabera alumwa na anambwa pinkaikai muno provinsia ya Sofala asikana pantengo dzana ndiyo tu adakakamizwa kupita mabonde makauno muno Sofala bukira mbuto za mafunziro a mabuku mprovinsi ya Zambezi tomangane lero kuti anyakulima ali kupaswa chipapo twera kuti akwanise kupitiriza na nsambo wakudya pinali mewu twera kuti akwanise kukhana unkhumi wa maso mprovinsi ineri basi taupanga nimbo kuti matonelada kupiringana madzana manayi ampunga ndiwo anafunikira twera kuti akwanise kutatutusa mbewu
2: yonke ulimi wa mpunga makauno provincianere ya Zambezia. Alukupangana, pereira tome na Mario Filipe akikumanika kumichini. Salani.

0: Apesara kufunika tiku kumanika pano pa Luani ya Kaya kusonga kukwiriru kwa provincia ya Sofala. Tikufuna kucheza na mamuna nkumbozi wakuzuika nditubwa pachisa. Pankuru zinano?
1: Zinanga ndi Alberto Domingo Mirembu, ni sekretari Dubai de Malokotera.
0: Ndita ni Pankuru, safuna kutiti kuziweli. Mabara kupi, chaka chipi.
1: Ini ndabara Muntarara, district Muntarara. Então, ndabara 1954. Pakukula kwanga funza shikola pensene ndaza kupatiwa mdenda kubera na papa. Pewanga kapata mwospital central, tipo jaja sweka. Então, ini ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Teti. Então, di idade ya kwata ndaza rukurutariu mdenda vida militari. Nda vida militari. Nesimu tempo teneba ndini antikish kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino sentente seti. Entao sentente wetu mazi mbadzala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala te mbadzirati mshikola hapa. Shikola kwa tu dotubu. Agora sentente seti ifi mbadabwere fipano pano pakakana masigura nsara. Entao tarikurutare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katangule kaya. Kaya distritu ika kala kubashi chimbu cha kale pa kala zungu pano kupanya au ya au ya kaka pano amnakuru vintura vintura tsamunda ndipoji fabrika ya shuka ikakala pano adza chinjwa ndatangira na madzi kudzala tani mbenda marume mbisala pano ngo chimbu cha kale agora ndawa na kusofrere tsanga huko kuchandimbo huko kwa kadi street mbizabwera vira fonde pano pavira bana ndamba kubwera mbiza kabano na disinvolvement ndakaya zakula papa kaya chini cha serge none muchinongo malokotera malokotera ndi mbuti kakala anthu kubuka madzi kwa kunja abuka malawi abuka kuno ndao akapakalwa na anwa ali akapata mabasa anthu pano ndao pano mbutini nongo malokotera mbantu akunja ali angabwera mbadza pano akapasia ribu pano bona mbu piatsikana pitani ngowa kwenda kupiri kwenda bokalokotera mbongono malokotera ndao lero malokotera chaiza pita mu story naiza pita mu story ndao mstente oito madzimbadzala ndao governor ni vedu district mbafurmar maldes kumana mbafurmar mika kabra mbaika nyampunga mbaika nyamumba mbaika malokotera mbaika shirimba mbaika daf mbaika shirimba doshi anta disinvolvement za chita mwitinte cinco bisatari district anthu mbathaba abantu benda mutarara mwitinte seis bisatari district mutarara tonse mitenda kapita malawi kore anta ife nonga mabasato akapata ifita za kwatiwa mitenda tete mizira moka mitenda kubera kwenda kubera mitumizwa vantu bila dzeni pano mindiko mu partido pata basa mu partido entao na basato ya vida militari bizare furumariwe kokufurumariwe entao mkuru akakamunu achemera George Americo era secretary du Bairro entao komifita mare furumariwe adzalonga adzenda kapemba ku governo uya konga akakashiri akakayasena chinje makaliro adzenda kuti sekretari mbombodzi kumbe sekretari ochirimba unje veli sekretari mbombodzi angawa tinaye mbodzi mumuna nakamalokotera nchemera mirembo ndai ni milichemera kwekule midenda kwekule nikaa pano sekretari Dubai enta atena lero disinvolvement pakaya pano ipelili
0: ngonga kuti chinongwa chimbwe chakare nditangwi ya mbuto ikateketa shuka kaleni
1: ya ishi hapa basi hapa anthu akakha chimbi chakale ngubashi uko na madzi kudzala ndibuluka badza mangavira ishi likuvira abuka kuchimbi chakale
0: ndipana paswa dzina
1: Villafonte
0: changadea
1: chimbi chakale bashachi injini ngwendera atate panze atekwenda mika kabara anthu akakha muno raya akakha chimbi chakale kubashi kugoko ndima
0: naye nyanzakaya ko
1: nyanzakaya ndi mkuru uno ngwa nyanzakaya ndi 10% sukari akumba majenji nonga pita chitambo marumeo pita bukeyo fabrika pano mbenda marumeo makumba majenji pakuti madzi ale majenji muli mbi trabalha na fabrika andao timizi na buka kuri timizi na buka kuri ya tinte ya fabrika ndi ili nyanza kaya akonyanza kaya na madzi kudzala Ezo kuliratu. Mhm. Madzi angadzara kunyanza kuti sapita mwana muchitepa chinchindi pandi tikadamajiwa na madzi.
0: Madzi akoko.
1: Ah madzi akoko. Angadzara ipozi ife tsasofereri. Piatu pensene binalimeve bano binajefe pensene limekumbacho. Kumana kaya ili pandunda. Nganani? Kuno basha sajiwa, kwa paza sajiwa, chipende sajiwa, basha, putangirimbu zangu ambushu, zangu ambu abwerambu na ukumbu, asasambu kwa kumikulu mbo.
0: Makaranga mazunguri.
1: Haife, tili mazunguri la buriki pinchara bano, burisi nkame maa hata papa. Akwana chinchiri bano, chitionga kutikumu maza makupwa, tukumenye betu bambaye. Anangomba, kwenda ambu mansuwa mwuri kwa namae kama mbambaye, maparumanga, ninji, ni manea na vifiri vipaka bano, so tisasofiredi, piyaka penzene maza ngaza, tisasofiredi bano baka bano. Eh, mas pakati organizado, uma estrutura, saúde, saúde kuti pedza maningi pano. Isakaradia za usene namasiko namasikati, langanani chinchini bata matambira mushikitero. Bayati ne magode tabuka mprime luka todo gente recebera mushikitero. Mona, saúde dia za usene sakamuno, akurumbo ali anapata kushipitala ali. Apinyero dapita muchinchini bata irira na zishtino. Basawa kuna masiko namasikati. Awa wida dabwera basawa injine. Asapatira muno nkomunidade.
0: Apo mpati chitene chifunya tano. Mm. Pa upali ano. Mm. Muka kumbukirambo bizindikiri pengasi pekuti che upali anga ndikalitepa. Mm. Tepa tipange nimbo chitangano.
1: Chitangano.
0: Kulira kupi muka vinambo likuba muka vinambo muka unambo asikana kufina likuba vina utse. Mm. Imwebo pali muka senzu ikakana ime kare na kare. Mm. Mpia nchanchi.
1: Ine nungana ine. Senzu ikakana ine maningi nja gresha. No. Ah, ini dikakambozi, mkati magreja, na panya kanyanza, mika kabrara. Mm-hmm. Agora ujuvi yangu msenenene, dikapitira mwene muli, magreja. Mm-hmm. Atendi na nyumbu zinangu, tikapita mwene muli, tisaimbambu. Mm-hmm. Nakonda bwera, wata, auli wimba kalako, kumimba nunga misanje, wala kutu mundu ule nakonda bwera magreja muli.
0: Atende
1: uke. Mwana, patina nyumbu zatu zinaimbefu magreja muli. Atende uke. Upali yangu ndapita na bebi.
0: Pia kuenda magashto, kuenda temanzano na shoko
1: nkabe. Hii nkabe, netangu kutena basanga kada zapiteni hili. Mm. Ya kayanesa, pukinda za kwatiwa vano, mdenda kubera, kubera, mdenda kutete, nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu huku, imba vina valimba, kalipu adeke hawa. Mwana kaimba, kumpanya gote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, pano.
0: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi, valimba. So inembo pepe mbu, sikabisa mila taye, napia tubepe ya kupembere. Atena lero ni kupembere basi, ndapaswambo chini. Zombo nongambu diakoni tani.
0: Apo tipangene, mankuru nkazano mwanziwira kupi,
1: mwachita sakiwa. Nkazi leta sakiwa tayi, ine ndacha chinjwa provinsa Sofala. Dabere nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tuneye katilie, ndenda kwekulia, nda pa centro paka kalifi, maulu nga pasambo intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni mzona na iye mayu. Mwona, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu nangangabe mamu natae. Nzanga nganga nani ntepa na binaimu hipa na kukubani. Kansa kile manea ini maadula ya kede. Nibula sirivili na nzanga nisakambu padrini wapachisa jecho. Ndwa nanami, cheza nami, nisema maizera vashi kukoba. Anasasente sete ano.
0: Nalero muli na mwonsa?
1: Uwa, ndabala nae ana. Ndabala nae Domingo, ndabala nae Noki, ndabala nae Shoni, ndabala nae mani. Uwa, ni mezi nkazi na chitana ya familia. Inembo kaza wili nkabe. Na gereza tu ye so nkazi ni mbozi basi. Gato.
0: Hapo, ndietani, pida semba nemwe, mwapereka chuma.
1: Sitapereka. Nja kumwone ni mwanankazi uli ndazabwela kunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuluka semba. Mwona, naka semba penseni bene kede. Entami nipangwa chuma, mchibusa dinyero. Mena kapa gali kwe kule, midi nkwada mwanangazi.
0: Mashiri ni mangazi nga maa?
1: Ishii, ura ziziri, kaibara hatu. Pamili nga pifika tayo.
0: Ikaribara, ikachipa, ikachimanika kone.
1: Ikachimanika, haa. Mazine pamili kinyantu yere mtu dinyero. Uyu malupato, uyu bulsa, uyu kula masingu, nipe pia kari, kaibara hatu. Nipe kaibara hatu, ne. Mwona ambu, serveja pyanji, kula vinyo, kubera, buera, tane, pereka. Masika hapi kaipintu bine sinunga oreno dae. Mtikwata mayo ndibwela nae familia nsene. Madijiwa inembu mitijukamu na familia nsene nene. Mm-hmm. So mayo ni familia nkonda goba.
0: Aha.
1: Na nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye balewa mayo pe wawa kapata msefeme. Mm-hmm. Msende sukari. Mm-hmm. Ipa iwanga sanziwa. Ipoji pae mbeza chinjwa mbenda msefeme. Mm-hmm. Iyombo pae mbo machinjwa mbenda msefeme. Mbu iye tadwalanga. Ansena masweka. Paya loa bera. Tadwalanga za loa bera. Salaba.
0: Apo apale kasinze kana imembo nzizi mbunu.
1: apala akasinzikane nense na malirato swasala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemera mindisaka mitingumana so ja pedembo vista pedembo vista pukibasa kapate fili njakuipa moto ngagaka ungalisa moto lingatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala wolu kule tai anzanga ja ngabe ona vine ndi kuona mazah ndisikona bili nanga moda kale tai pukibasa tukapate fika ya kunansi so asala ndi mbodzi basi ali maputu
0: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akaya kufinyirane disure
1: wapa isi mamuna mamuna nditepe so kwati sapata sapata chibozi na chibozi nkabe zikatweza chibozi jene bruki ora zazile mamuna kagopa nkanya chite kwene likuwa kere manera kutu wawo mamuna na mata kudala kutentamfuna nkabe nkabiretu kagoso ora zazile tika kana le
0: ukasangula mbozi
1: mbozi ni wakwe nipo basi
0: ndamba taza pegara
1: nkabevi kuti ora zazile kabevi kuoneka kuti unakaa soa wako akakaa ni mbozi basi tikashitika mbona ngatene pankabe papa tikashitika tepo ngafuna mwana mtu unaenda panga padi ni tikakana mapungu maya na pungu achi asweka ine mtikakana pungu ngamu asweka
0: kodi pungu ikapata akapata basi
1: pungu akapata basa kuna hivi bikini ngakana madandaulo wasena kazi na panga pungu ngo ndiye definini chita kazamento mapungu ngazi na pungu mamana akakaa kufona programa munga mapita nyumba mule kere ngamenya iya satapunza punza mule kuti programa mamenya ngato tungatamenya fambatane vizepe didi akuramba sabukambo upungu mbu wankazimbu kafunza mbuli pianga pia nsene bina funene na panga pungu anga mamuna nkazimbu pia chembu pia nsene bina funene na panga mapungu angawara mapungu wale ndia sakwata mbende kuna familia mamuna mbende kuna familia wankasi ndati kakana masikuransa bezo ngabe mtu ngabe chita chini ngakapugama ile motori mumula parali ni napanga
0: uli kuronga kuti pungu ndi nkhoswe
1: ndi nkhoswe yako si
0: asali sizikira banja
1: sizikira banja si
0: pia chinchino mukupiwa na mputa
1: chinchino ngabe ana ngakubva pika ngabe pungu asa pasulatu mimba so iyo nyokubao na tomona kwena na mimba damba za mimba ngakunziwa mana chinchino
0: ngakubva ndi mantri yako
1: ani nomba kuti injanga yimo ndi kontrola injako pika kana mafala akunensa chinchino mwana satufira atasetikana machi asatikana na babachi kale ni pikalipo tai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wa babesi machi mbaza mwana na mimba dawa mimba ne mbana kupasa sakanseru kasikana basi bwera nyakulu akulu akulu bwera za bulumunda kuteta dodomesa peseni pene temba kasikana basi ane mbamu apepo mbaji amba kuta
0: masadikana ke
1: ane masadikana huku mmuja pepo ambuya ntunza kakandi ule kudabaya mamuna dapasa mundo ule na chemereza mba bwera mbaenda kabulumunda ane ata dodomesa mbuya kita chiteo vile sifo mbuta mwona zinze nendi zinze yaani zinze kondangana anta na zinze ini pita nkonda malunga piki mtu onsene nene kareni bano kachemera nantupu ini ni malunga zao mbangonde yaani mbangonde mirembo kumaputo alipu kukapdelegado alipu kuteta alipu orizi yato nsene malunga tabukira kuteti mwona kareni kakana kontrolari si kakana kontrolari chinchino ngabe
0: Chinchino pia duwarika.
1: Chinchino ngabe.
0: Zinza na ntupu.
1: Nukatepa imu na ini. Imu na ntupu wano. Ini ndina ntupu wangamu. Sha, machira tani malunga. Dachira. Anga kapepo mtu nangu mbote nukasha. Ano nga malunga unembelenga. Inga maana chime mabakundu. Ini ndaenda maputu. Uya yali kumaputu. Anga mirembu. Asustari ministro. Anga iste mirembu iduhondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bikadene ba konferense. Pakumaa ndichime na kukundu. Anga base mirembu. Anga mirembu iduhondi. Nunga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 28. District Mutarara. Pewa kumbani. Ndini wanga pewa nga ndidi mingu. Iwa. Ndidi mingu babasi mbani. Nunga ndia ntonyo. Mirembu. Nunga mirembu ni mbuye. Imembu pewa numbu mbani. Mbalo ngamu. Anga ndumbali atu mbani. Tapata na ja. Siku kumero atu.
0: Konda bisa ntupu.
1: Zinza. Sapezi. Sapezi. Ntupu sapatiratu mezi. Piki alipo wa marunga. Anangu munyo saja. Ifi marungachi, ifi ngakuja da kula munyo. Ndi madiferensachi pangunu. Tonse ni andu. Na tembu na mamungo. kuna adzoo, kuna huyo nangu.
0: Zinza na ntupwache.
1: Ah, zinza na ntupwache. Ah, isakati nipa. Kalini
0: tiketa balera. Kwa kuikansembe, usawu mberera.
1: Ona, unaikapi nipa. Sachimira nkoswa nsina nyama inga mbalonga, baby. Nunga chinchini vano, nyokwa watana, sapata basa na baby. Agora ifembe kumusipia nyokwa watai. Anta ma responsable tradizionale, nga chimira, sachimira. Datu mabano mbano, nunga bairu davira. Mbana datuma vano pakaya vano mbana machindu haji nye kwa Zimbabwe. Kuli tanga mpo ndi nye kwa. Umara, njezera, sakati nepo. Mazano wala nye kwa hala na mitu kwao.
0: Ana
1: mitu kwao. Ndi mani ya kakale chinchino antu. Kabi kupitzu wafi pipita.
0: Aha, maruke kutia datuma pano una unye kwa wa. Ndiye mkwanda Zimbabwe.
1: Nye kwa Zimbabwe, ndi akari mkulu. Akari mkulu kutonga nye kwa hase nene. Mbaka tuambi. Tika, nenda kwa sapandoya.
0: Kwa topa machira?
1: Ah, machira mbalo. Kwanda la, nenda bu, kwa huyu, kwa nkamba, anakwanda, nenda kwa chipende, anenda mangani, anenda ntopa, nsono, akakambu na kabesa. Sasa hapo inonga nini pa, nanibe district leader komunitari, mirembu, nini responsable, todo sekretari jubairo. Mika kabrari A, Mika kabrari B, kuzo nyamomba, nyampunga, ndaundi ni responsable mbu. Kukunira mbu anzanga, kada mtu anazonaji, kada mtu, ama forma di organiza sabu. Anyakwa mbu ana responsable. Tepa mbu adujuntua ngambu, ndi sakatupa. Asatu ngambu anyakwa, guvena nga tichemira kuli. Iwo neni mitikana atu. Tingamala mitipanga mbu anza atu. Tepa, mukapangi atu. Ndi mapatilo atu anife.
0: Kodi mwononga kutipano mazi ya kadaza kadzala mwajimu mwuri mpali. Kodi mwatawira kupi mazi ya na?
1: Mazi ya tawira munu. Pani baka. Hati nyakwa.
0: Kodi ya kali mazi ya bomane nsasira.
1: Stenta waitu. Stenta waitu ni kakabana. Na vida militari. Ndagumana nchiringinde. Na mbele chijuki hapa shikola hapa kwa tudotupu. Ife tafikira pa shite sawa bale. Mkona kusu kwa shite sawa kulipa na nyumba bikamanga George Jardi. Pinyumba bibe duli.
0: Bilipu na chino.
1: Tafikira be bale. Nkabe mbuto vira. Ife teza chita mbambu mitimanga kwa teru kufira. Iyo ikun siku kuna jese. Uda ipa uyu tribunal uyu prokodaria wa.
0: Ada ipanda ndima yu.
1: Ndife nole. Na iyo kweza kureya. Baria. Nkuza makumandanti maningi. Akakane ife bale. Ndife da pata kwe kuli kunga kutu kifu kabi kwartele. Ije sami fatidu isti. Ese kwartele. Ndambi zapita vipu. Direktoro shkola chechemira garizu. Mba ita nesetiva. Ura zezi wa administradori. Mba ukwe guvernadori mbali uyu. Ndiada bwela za chitisa shkola. Mba kwa shimangani shkola. Panu buka na shkola la shkola kaibu zeni kufiro. Ma shkola nsena kakao baso. Shkola ofisiali pukuvira.
0: Kuchimbo chakali.
1: Kuchimbo chakali. Ndiada mbeza pachandimba. Mbeza kwata mbeza kambushi. Ishkola Mika Kabrali. Yoko kukumansanzi kukubashi kumbichinja pibwela Mika Kabrali mbiza chilimba doshi. Chinchini chamba kaya pana mashkola nchipa maniki. Polisi guveno kupata basa maniki.
0: Kulikale na kale andu akasozira kupi.
1: Andu akasozira.
0: Mzizi wanjala.
1: Andu akasozira. Kumbala. Kumbala.
0: Pandira Maloro.
1: Pandira Shimwala. Maloro. Pukanzatu kukuli kajua na mati. Mbweti. Mapramanga.
0: Magagadi.
1: Pia gongu magagadi mapramanga. Iu pia gongu ipana pima ningide. Mwana. Tikile kasunza kwa kumbitibu ya kuni. Mbishitatiroka. Mbishitatiroka. Na prututu.
0: Muka chingi sana na anji. Imu paswa posu. Imu musa muka periganji.
1: Na kwa tanyama. Ifitirigombe. Tisapa nyama nsomba. Makapana atani. Mbitenda kukuli. Tolo. Yomba kuhikapo. Kanande. Uyako mbu nsengwaku kutepatule. Nyamezi magaganezi mpampa, wikaba. Agora yombo kule musafunaji magagade. Nafunaji safuna mpimaka. Mwona, chitaturoka. Mbitibera kuna mbitija. Agora ambu ingakwanambu, njarambu ifikunu, tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi, tingamati kuchitira cha. Tikwenda kugowa kusha. Mwona, kugowa kukatani, kaika mropi. Nata yomba ngamaramba, sabiramba zistambu bamba. Iwanzatu wa malo umulinga, hika bamba ya re. Sabiramba kunombe zikambu bamba. Mkona manina na Stefan, kama ambi wankubiramba za turo kalimba. Mkuza huku kumpala huku. Mazanga za sepiwa nsombo huku pai. Kunonga zango.
0: Sepiwa na marichera panango njizi.
1: Kukua kwenye mrembu zinanga. Kusepiwa kwenye kumayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenda pata chinchinu pai mrembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mrembu kuhunga kutiwa. Kutanonga sikanisu kuhunga pia kazi. Ni mrembu ya zinza.
0: Pia kapina angu antu wakapunga nyika.
1: Atena lero sapulumuka kwe kwa antu. Kumbala huku. Ziwe. Yakwa second sembe mazikwa chingoneka chilala. Chingoneka chilala
0: sikunyika kwena mabure ta.
1: Yangabe. Yakwa nokuna anda nvunza nyakwa ngana nchaka chini nzira tatari. Chakaida mana kwa pumuka na nyika. Iya nyakwa nenda mbaika. Bekan sembe pakuta anthu ala nenda mule kundulumwa na chirombo. Mona kuda sita kontrupisa tani maburu sapidukede ndipo chungamana tani bamaika kedi mpanga ni mangana ni doko hii nyakwa chitiri mapata mazi kede mawaza kede basi ama so anadzisambo kuverno adziwembo mona anthu mbidakabwa tena lero nyiko zilipo dziwe dzamba ilipo ngunyi nkuru no ufu wabukira atatetika dabukoko ndi ubodzeno no labera madza ngadza kula sabera mbona ku Bena kapatana na pungwe mkulumbu mbubwera mbona kumphala
0: madzana safamba
1: ah safamba madzana ngo yanatija bana nango asabuka uno kuno kumphala ifembo kunomba natija mbambano pada mbuto zwiri pana riuza mbezi pana chiri isabwera pondo papi pakaya bana ife takano kuti kuponta
0: ndinga pansuwa
1: ah tipa ponta madzawa anabwera chiri tepa chakachino tatoma atama kuti bombari ndi chiri Agora ndamba tapita mbuzambesi. Tamasha ndimapatiro ati pano pakhala.
0: Pamirembo tikafuna dziwa kuti nyimbo zikabve mukale na kale, zikakomerwa na imwe. Ntsanje makamaka madudu, panango tsungura, panango rumba mukabveseranje.
1: Ine zolikuba zeni izi ndi tikakomerwa maningi na akazi angadukula atani ngemba vina. Bazungulira na matako tepa likuba. Eh baba eh basungulira ndi tikakomerwa nene masangalangana. Ndipika komera nene ndiya wanaimba eh nyimbo zikakomera nene
0: nzato asena
1: asena zezi ndi zikakomera nene pikindi nyimbo za tradition me akaimba nyimbo mizikana objective nenya mwimbire neimba munthu adakabya chopa nyimba bati munthu basi ndiri kutota bati anaimba yakuimbene step time music ta akaimba chindi chikuba chipaso kakomera go chinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki akora ngamuona munthu na makhaliro ache na machitiro ache kutaka mwimbira tu cha Ate anangu asenda katongwa napi ku tribunal kuti usimane anaimbea ndigumana midiona pa nyumba banga. Mona.
0: Apo pa nkuru china mangaziko ndininchi.
1: China mangaziko kuperana. Ngabe nopodi chitaweka nene chita chinthu sefrana nanzako. Ine ni sekretari Dubai rumu. Ndina tishikaza na simbenda kaza tuzeni simbenda kaza ningatambira pimbu tembu zvita na iposo ndi sabambo informa sawo ya community. Ningachita njanga njanga basi ndinagwa. Tina manga ndi chechi chiverani. Nakanani. Ini ndi sati kuvane tayi. Mazi Saudi abweza ndi manga. Kama sekretari muna tambira Brigada. Ya radu Musambiki. Kubera pano funiza chizi na antu mwimuli. Muna shatani. Nunga inembo tobi ndi pange mwimu ndi chenjeza. Chimera mmadesh kaza. Masingwenda kaza. Matuzani singwenda. Chimera grupo kultura. Chimera grupo Saudi. Tonsene kapa bozibeni kutambira alendo. Ndi matona lero tonsene chiripano ne neta munthu nezangale napi na ipiro napi la tonsene kukomera pikifara dabwera pano idalongwe nje kupedza ifi pano tema mas important
0: apo chinafudza dziko ndininji
1: nafudza kuti nambantu ale anachita chinthu pekukonda verana nantu basa nakati discontent ini nisakatai dibero mana munthu njira menyirato agora munthu mulokotera anga nenda kalonga kuna kuverno kama sekretari mulokotera nampiresha nati Asa kwa tira andu, asa turujere andu. Akwa bubri mpe kumanga, pepe mpe kufudza. Pepe ipisa fudza. Na mangatana. Agora akunipanga ndi adumisadori ndo kwa menyandu. Ndiyini no komportamento andu. Andu halijasa za longa pa adumisadori. Tirara kili sinyori puru watu. Ana malu komportamento. Pepe ndi ipisa fudza. Makaliro andu mkati ma komunidade. Safunika kuverana. Pono paswa mpandu. Masafuna verana nanzako. Ungofuna chita chintu. Tumisi huda chivesa dretu. Laka mfunzi ule mundu wale kupangoli. Kuti ini nesi da pivesa dretu. Na kushipigari mbe manga. Dijina manga ngana nite pandu wadabwera. Bila kaa kuti ini nukusita pianga ndi kani nini. Mbadabwera andu pano? Ngabe. Safunika kuverana.
0: Apo imu ningansena. Mpianji pina komero unaimu kuja.
1: Ini pai. Nsomba nise komero unaimu mani. Kwa maya nga itireka ini saida pamu isakala yanga. Kato mapamu muli, muna pintu muli. Atea nangwa salonga kutu muna 24 pesa isi.
0: Imu muna pita uliradu.
1: Muna kumana nunga kazaku, muna kumana memuli bilitarati tenepu. Mwona, taveri. Anta pamu ili makweza mazi importanti, sasa ambu tambe nunga nkuku. Maya nga itireka fafa ini kafotai.
0: Ya.
1: Mfinyi jinga fotai. So ningani.
0: Batevene mpangu waza kumalisa.
2: Sempre projetando Moçambique.